0: DJ Frankie.
1: Limang minutos ang nakalipas bago mag-alas 8. Makatapos ang alas 8 ng umaga, 8:05 a.m. on a clock, oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Good morning sa inyo. Sa lahat na nakikinig sa ating online streaming, sa radyo at saan pang lupalop na mundo, good vibes morning po sa lahat sa inyo. Maraming salamat. And once again, my name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning, everyday naghahatid ng good vibes sa inyo. And today, up until 9 a.m. tayo. At gusto kong pag-usapan this morning ang alin. Ang pag-uusapan natin yan. Pasatahan natin, mga ka-vibes, ang pamasahe sa tricycle sa Lipa City. At lasa ko'y, hindi pala lasa ko, ari pala'y tunay. Tataas daw ng 20 pesos ang pamasahe sa tricycle sa Lipa City. Marami tayo, mga ka-vibes, na nakitang reaksyon mula sa ating mga ka-vibes diyan sa Lipa City. At talaga nga namang yung iba ay nanggigil, yung iba naman ay sakto lang. Pero sa mga nanggigil, ay bakit ka kaya? Ito po, mga ka-vibes, ang detalye ng ating balitang ito at inaprubahan ng sangguniang panglungsod ng Lipa ang action na ito, na tataas daw po ng 20 pesos ang presyo ng tricycle. So yan, no, parang mabigat to, ah. Mabigat. At sa ordinansang magtataas ng minimum na pasahe sa tricycle mula 15 pesos tungo sa 20 pesos para sa unang kilometro. Ito po ay batay sa General Ordinance Number 2 Series of 2026 na inuprobahan po noong May 18, tapos madadagdagan naman ng isang piso sa bawat susunod na kilometro. Ayon po sa konseho ng Lipa, kinilala ng pamahalaan lungsod ang mahalagang papel ng mga tricycle driver at operator sa pagbibigay ng abot-kaya at maasahang transportasyon, lalo na po sa mga lugar na hindi naaabot ng ibang pampublikong sasakyan. Mga ka-vibes, sinabi din naman po sa ordinansang ito na patuloy na naapektuhan din ang sektor ng transportasyon dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, ng maintenance, ng piyesa ng sasakyan at iba pa pong gastusin. Pero mga ka-vibes, magmabahala, mananatili pa rin po ang diskwento para sa mga estudyante, senior citizen, persons with disabilities o PWDs, basta magpakita lamang po ng identification card. At kayo naman ay di-discountan. Nagpatupad din po ang lungsod ng fuel price-based fare adjusted mechanism kung saan automatiko pong magbabago ang base fare depende sa presyo ng gasolina. So for example, mga ka-vibes, ay tumaas ang presyo ng gasolina, ay may susunod, ano? Ayan, ang dami nating ano, komento dito sa ating naipost na ito. At sabi, ah, nagbago na. Akala ko isang sakay ay 50 sadya. Ayan, nako, nagkakaribilan. Ayan, kasi nga naman, marami tayong naririnig. At ako, may self-personal experience. Parang, ay, nilakad ko na lang nung ako'y napatanong kung magkano ang tricycle. Pero maging fair po tayo, no? Yes, nag-a-adjust po tayo sa sektor ng transportasyon. Pero maging fair naman po tayo sa pagsingin ng ating mga, no? Kasi inaalaw naman pala ng ganito. Sa konseho, inaalaw naman pala na magtaas ng presyo. Eh, imagine, ang base fare, 15. Pero ang singil mo, 50. Parang nagkamali ka ata ng rinig sa 15 at saka sa 50. Pero totoo yan, mga ka-vibes, na experience ko to maraming beses na. And anyway, sa ilalim po ng schedule, mananatiling 15 pesos ang minimum fare kung mababa sa 55 piso kada litro ang gasolina. So again, mga ka-vibes, if 55 pesos kada litro ang gasolina, mananatili siya sa 15 pesos ang minimum fare. Pero 20 pesos naman kung higit sa 55 pesos ang gasolina. So, syempre, di mag-a-adjust na nga siya ng 20 pesos. Kasi magkano na ba ang gasolina ngayon? Mahal na, mga ka-vibes. Mahal na. At kasama rin daw dito sa ordinansang ito, ang mas mahigpit na pagpapatupad ng road worthiness standards para sa mga tricycle at mga parusa laban sa overcharging at hindi pagsunod sa itinakdang pamasahe o pasahe. At magkakabisa naman ang ordinansa matapos pong makumpleto ang publication requirements na itinakda sa ng batas. So sana pag naitakda na talaga to ay ma-monitor din at alamin natin, baka meron sa inyo nakakaalam, i-message nyo rin ako. Alamin natin kung saan pwede magsumbong kasi talagang yung unfairness sa pagsingil ay lasa ko ay mga 1 kilometer lang sa tinig ng araw. Napatanong ako sa isang tricycle driver, magkano ho hanggang doon? At ako ay nagulat, sabi niya ay 70 pesos. So, sa 70 pesos ko na yun ay naglakad na lamang ako at pagdating ko sa akin yung paroroonan ay bumili na lamang ako ng bottled water na malamig na nagkakahalagang 20 pesos lamang. So, sa 1 to 2 kilometers na yon, if I will spend 70 pesos, hindi wise. Ang natutunan ko doon, magdala na lang ako ng payong at maglakad na lang. Pero yun o, mga ka-vibes, hindi lamang ako. Minsan kasi may mga senior citizen or kaya may mga PWDs na kinakailangan talagang gumamit ng servisyo ng transportasyon tulad nga ng tricycle. Fair po tayo sa pagsingil. But anyway, mga ka-vibes, mamaya-maya naman, pag-usapan natin ang ating isa sa Good Vibes balita na sa nagdeklara po ang Malacanang this May 27. Kailan ang May 27? Sa Wednesday po, bilang regular holiday para po sa paggunita ng Feast of Sacrifice or Eid al-Adha. So, maya-maya pag-usapan natin yan, mga ka-vibes. For now, baligtugtugan muna tayo. Here is Fantastic Baby by Big Bang. Once again, my name is DJ Frank. Only here sa GB99.9. Your Good Vibes.

kwentuhan off-air mga kapags. Isama ko ngayon sa stasyon si Kiko Barracco. At talaga kami nagkukwentuhan about life. Minsan mga kapags, magandang kwentuhan. Kiko Barracco, maraming salamat sa'yo. Medyo nabuboard Pero ito mga ka-vibes na lagi ko nababanggit, color orange, ano? Favoritong kulay ko, kulay orange. Anyway, ba't ko sinasabi yun? Kasi, nagpupike ako one time dito sa may pagkita. From Banay-Banay to San Jose, Batangas. This is sinasabi kong itlog at manok ng San Jose, Batangas. Alam niyo yan mga ka-vibes, mga Batanggenyo. Tapos pauwi ako, nakakita ako ng orange na store. Tapos sabi ko, ano kayong tinda doon? Parang sobrang laki naman. Yung pala yung ano, yung team ko, mga ka-vibes. Baka kasi kailangan nyo ng power tools, mga barena, ganyan. Gumagawa ka ng tunnel sa bahay mo. Dini-DIY mo. So mga ka-vibes, something bigger is coming up your way. Something that will help us work easier, faster. Kasi nga, syempre, mga barena, ito mga power tools, mga ano ba, kahit anong negosyo mo, even sa construction, or paggawa ng motor, paggawa ng bisikleta, ng mga sasakyan. Kung ano-anong tools, mga ka-vibes, yung Inco Tools Depot Lipa. Ayan, the third depot in the Philippines na mga tools na ganito. Visit nyo lang mga ka-vibes, bukas na sila sa June 8. Magbubukas pa lang pala, hindi pala bukas na. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banay-Banay, Lipa City. So malapit to sa kantuhan ng mataas na kahoy, Banay-Banay, ayan, malapit yan doon. Sa June 8 mga ka-vibes, magbubukas yan, grand opening. I'm pretty sure mga ka-vibes, yung mga affordable prices, nandyan yan lahat. Alam ko marami rin sa inyo nakikinig na kailangan ng mga tools, yan, mga ganyan, mga professional, mga pangbahay man. Kasi marami dito, katulad ko rin. Ako talaga, mahilig din ako magkutingting ng kung ano-ano. At feeling ko nga yung in the past life, mekaniko talaga. So, wala lang, feeling ko lang. But anyway, Inco Tools Depot, di ba? Ang shop nila ay kulay orange. Ayan, puntahan nyo mga ka-vibes. Sakto 9 AM na, sunod na po sa atin si DJ Honey sa kanyang programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Mga ka-vibes, I will leave you out with this song Folded by Kalani. Once again, my name is DJ Frankie, spreading love, kindness, and good vibes sa radyo. God bless everyone po, mga ka-vibes. No matter what, rejoice and trust the Lord. Enjoy the day. Happy Monday. And God bless you all. Bye-bye.

0: That song was brought to you by RightMed. De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
5: Barangay Marawi,
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
4: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
6: Miss, yung right med nito?
3: Meron kaming iba.
6: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
3: Ito po, subukan nyo.
6: Miss, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Pare, pare, payag ka. Maging bumbero ka.
13: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
12: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
14: Oo, ayoko na.
15: Hala, joke pala yun.
16: Hello? Sa GB99 po ba ito?
17: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapanigising.
12: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
3: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito na sa GB99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Honey on GB99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:34 ng umaga. At syempre po ha, kayo pa rin ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GB99.9, your Good Vibes. At syempre po, no, ito na at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Inyo na pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Yes, magkakasama-sama-sama po tayo today. Simula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon ngayong araw. At syempre mga ka-vibes, araw po ngayon ng Monday. Yes, Monday today, Lunes, May 25, 2026. So far ay huling linggo na po ng buwan ng Mayo. Naku, congratulations. Opo, tayo po ay umabot sa araw na ito, diba? Thank you so much. Thank you so much. Ay, mga ka-vibes, ito nga pala talaga. Oo, be grateful pala, no, na ikaw ay nagising, ikaw ay nakakangiti, ikaw ay nakakarinig, ikaw ay may nakaing breakfast, may magulang na gumising sa'yo, di ba? May bahay ka na tinitirahan, di ba? Lahat ng mga bagay na po na iyan ay dapat ipagpasalamat mo. Diba? Today is Monday. Salubungin natin ang buong linggo ng may positivity, ng may ngiti sa ating mga labi, ng good vibes lang, syempre, ba? Diba? Para naman yung blessings, ba? Diba? Lahat ng mga positive vibes ay atin pong ma-attract. At lahat ng blessings, mga good news ay ma-receive, no, natin buong linggo. Siyempre, para naman sa ikagaganda ng ating life. Mga ka-vibes, kamusta naman kayo? Kamusta so far ang inyo pong weekend? Nako, ano gang inyong mga pinagagawa? Sana po ay naging productive po ang inyong weekend. Well, sana nakapagbakasyon, nakapagpahinga, no, nakapagrelax. At sana naman po para ngayong linggo, no, kung kayo po ay nakarelax, nakatulog ng sapat, nakatulog ng mahimbing, ngayong linggo, kayang-kaya nating harapin lahat ng hamon. Opo, hinahamon ko kayo. Lahat ng hamon ng mundo, diba? Pero syempre, ngayong araw mga ka-vibes, no, bukas na bukas po ang ating hotline number para po sa inyong mga pagbati, messages, ano man ang inyong mga mensahe ngayong araw. May gusto kayong batiin ng happy birthday o kahit ano pang celebration po yan o kahit ano, patamaan nyo sa radyo o may nakakagalit. Pwedeng-pwede rin naman. Ipadala po ang inyong mga mensahe sa ating pong text line number 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong Facebook page, GB99.9 FM. At nandyan po sa ating Facebook page ang link para sa ating online live streaming. Yes, papakinggan po tayo online kahit saan man kayo sulok ng mundo, saan mang sulok na Pilipinas. No, ikaw man ay umalis ng bansa, ikaw man ay umalis ng Pilipinas, mapapakinggan mo pa rin si DJ Honey. Walang problemo. Oo, basta yun nga, magtungo lamang sa ating Facebook page. Nandoon po makikita niyo po yung link sa ating online live streaming. At syempre mga ka-vibes, no, meron tayong online live chat. Opo, may live chat po tayo dyan sa ating online live streaming na website kung saan pwedeng kayo magbigay ng inyong mga komento, ng inyong mga reaksyon sa ating mga mapapag-usapan o mapapagtalakayan ngayong araw. Kaya binabati natin ng isang magandang morning ang ating mga team online. Hello, magandang morning and happy, happy, happy Monday po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nakikinig simula kanina pang morning mula kay DJ Frankie, thank you so much. And happy, happy, happy listening po sa inyong lahat. Huwag na kayong lumipat ha. Opo, dyan na lamang kayo sa GV natin na 0.9. Kayo man ay nag-uumagahan, nagkakape, nagmamaneho, nag-iintay ng pasahero, nag-iintay ng bus, ng jeep. Ano man ang inyong iniintay, nag-iintay kayo ng oo ng inyong mga nililigawan. Oo, sige, makinig lang kayo sa ating istasyon at sa ating programa. Again, na inyo pong napapakinggan sa mga oras na ito hanggang alauna ng hapon, ang mas pinabonggang honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Pero syempre mga ka-vibes, no, magbalik tugtugan po muna tayo kasi nga alam ko lahat kayo may dasal, lahat kayo may panalangin na may ma-receive ngayong linggo. Kaya ito muna ang Apo Hiking Society para sa awiting panalangin. Again, ito po si DJ Honey dito lamang po sa GV natin na 0.9. Uy, ano kaya panalangin mo? Your good

0: That song was brought to you by RightMed. Ikalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Oh, karambola, karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
7: Ay, namumuro na ako.
6: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
8: 30 anos na? Uy, bingo!
7: Aba, akalain mo, tumitrenta na?
9: In fairness, hindi halata.
10: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
11: This is DJ Frankie.
12: This is DJ Robbie.
13: Ako po si DJ Robbie.
10: 30 taon ng masayang kwentuhan.
11: Always reminding you that every gising is a blessing.
10: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
7: 30 anyos na tayo.
13: Mga vibes, 30
11: anyos. GV99.9.
14: This is GV99.9.
10: GV99.9. 30 na!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: did sa'yo.
1: There you go, mga ka-vibes. River Maya, bye. River Maya, bye. River Maya, para sa awit po na hinahanap. Hanap kita. Ay, ano bang hinahanap-hanap nyo ngayon? Ako kasi ano talaga, pera talaga. Pera talaga, mga ka-vibes. Pero welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang po sa GB99.9, Your Good Vibes. At syempre po, inyo pa rin napapakinggan. Opo, inyo pa rin naririnig sa inyong mga radio. Ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio, ito po si DJ Honey. Syempre mga ka-vibes, no, batiin muna natin ang isang magandang morning. Opo, bigyan muna natin ng daan ang isang mensahe po ni Wills. Sabi niya, happy morning DJ Honey ko. Pa-shoutout naman sa anak kong si Gwyneth Francine Hardina. Pa-play ng song na You'll Always Be My Baby. Tingnan natin ha, pero ipa-play muna natin maya-maya lamang ang Always Be My Baby ni Mariah Carey. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, naku, magandang morning sa inyong lahat and happy, happy, happy Monday po sa ating lahat. Pero syempre, di ba, hindi mawawala ang ating tanong of the day na mahalaga nating pagtalakayan at pag-usapan, mga ka-vibes. No? Mahalaga na marinig natin ang inyong mga kaalaman or ang inyong mga hinanakit, opo, ang inyong mga reaksyon. Kaya ang tanong ngayon, opo, ni DJ Honey, mamimili kayo eh, talaga magde-decide kayo, mga ka-vibes. Ang tanong ni DJ Honey ngayon, kung bibigyan kayo ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay, tatanggapin nyo ba? Bakit oo? O bakit hindi? Yan, mga ka-vibes, no? Ang inyong mga kasagutan ay ipadala po sa ating pong hotline number 0926-079-8708. At syempre, mga ka-vibes, no? Facebook page po natin, posted na po dyan ang ating tanong of the day. O di kaya naman gusto nyong mag-PM, opo, or mag-message na lamang sa ating Facebook, GV99.9 FM. Diba? At syempre mga ka-vibes, no, ang ating hong online live streaming, pwede niyo po yung ma-access. No, pumunta lamang kayo sa ating Facebook page at nandun po yung ating link kung saan pwede niyong i-click. Opo, agad-agad ay madadirect na po kayo. Opo, madadala na po kayo nyan sa ating online live streaming. At meron po tayo doong live chat na pwedeng-pwede kayong mag-comment, mag-chat, mag-iwan ng inyong mga reaksyon at mga mensahe. Okay? Again, mga ka-vibes, ang tanong ngayon ni DJ Honey, kung bibigyan kayo ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay, tatanggapin mo ba? O, itay niya ni DJ Honey ha, yung inyong mga kasagutan. Pero syempre mga ka-vibes, happy morning and happy Monday po sa lahat ng na mga nakikinig sa mga oras na ito. Huwag niyo nang ilipat ha. Diyan na kayo, tumambay na tayo. Oo, magtambay-tambay tayo dyan. Pero syempre ha, magkape na kayo. Masarap magkape habang nakikinig ng radio, habang nagmumuni-muni. Pero syempre muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey at mamaya natin babasahin ang inyong mga pa-shoutout at ang inyong mga kasagutan. Pero syempre for now, yes, alam ko gusto niyo na magbalik tugtugan. Opo, ang oras ngayon na sa buong Pilipinas, 8 minutes na lamang bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Muli, ito po si DJ Honey. Ito lamang po sa GB99.9. Your Good Vibes.

0: ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
1: Bongga!
2: This is DJ Honey na nagsasabing,
1: life is too short.
2: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
2: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.
3: Papahuli ka pa ba?
4: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Dito na po ng umaga mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes, para po sa programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre po, no, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At syempre hanggang alauna po ng hapon tayo magkakasama-sama mga ka-vibes. Ay nako mga ka-vibes, Monday na Monday, ang daming mga ganap, ang daming mangyayari, ang daming dapat abangan, no? Lalong-lalo na at balik sa Sean na naman ang Senado, no? Ano kaya ang mangyayari mamaya? Papasok ba, aaten ba si Senator Bato de la Rosa? Papasok ba siya? At syempre may usap-usapan pa rin na magpapalit na naman po ng liderato. Kaya mga ka-vibes, no, alam ko ngayon po tayong lahat ay aware na may pakialam na, opo. Kaya mahalaga mamaya na tingnan natin, opo. Tingnan natin kung siya ba ay present. Tingnan natin kung ano bang magiging ganap mamaya sa Senado. No, tayo po ay manood, tayo po ay mangialam. Kasi mahalaga po 'yan, no, bilang tao, o bilang ikaw, bilang taxpayer, bilang Pilipino, aware ka sa nangyayari sa paligid mo, no. Again, paalala ni DJ Honey, ha, hindi porket ang ibinoto mo ay basta hindi porket kung sino yung tao na ibinoto mo, hindi mo natitingnan yung mga desisyon niya na kamalian, 'di ba? Yung mga bagay na alam natin na may mali. Pero dahil nga binoto natin siya, dahil minamahal natin siya, dahil panatiko ka, 'di ba? Parang natatakluban na po yung pagiging balanse po natin sa pagpananaw or pagtingin natin sa isang bagay. Kaya sana po, no, tayo po ay makialam, tayo po ay matuto, maki-join, opo, sa mga mangyayari. Hindi lamang mamaya, kundi po syempre sa buong Pilipinas na po, ano. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, ano bang iyong pakiramdam? Ano bang iyong, syempre, nalalaman ng iyong puso at isipan? Ikaw ba ay excited? Ikaw ba ay nasasaktan? Ikaw ba ay nahurt? O ikaw ba ay galit sa mga nangyayari sa ating paligid? Pero syempre, alam nyo, yung mga galit natin, oo, huwag nyo masyadong pairalin kasi baka naman ho tayo ay ma-high blood. Oo, ay talagang kayo ha, mga nakikinig ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Mahalaga po na atin pong bigyang pansin ha ang atin pong blood pressure, no? Para naman po ma-check natin kung tayo po ba ay high blood, kung tayo po ay low blood. Sana normal tayong lahat. Kasi syempre po, kapag low blood at kapag high blood, marami mga ka-vibes, no? Ang mga sakit na maari nating maramdaman, maranasan, nandiyan na rin po ang, syempre, ang stroke, diba? Ang heart attack. Kaya mahalaga na tayo po ay nagpapatingin. Mahalaga po na tayo po ay nagpapacheck up. Syempre, no? Pagdating sa check-up, pagdating sa usaping ospital, nandyan po syempre, opo, matutulungan at gagabayan po tayo ng Lipa Medics Medical Center na located po sila along National Highway, Barangay Balintawak, Lipa City, Batangas. I-search nyo lamang po sa social media platform, sa Facebook, sa IG o kahit saan man, ang Lipa Medics Medical Center. Okay, at syempre mga ka-vibes, no, alam ko po na tayo po ay kung ano-anong celebration ng mga pinagagagawa natin sa life. Small things, small wins, di ba? Sine-celebrate natin yan agad. May mga reunion, di ba? Kaya mga ka-vibes, kung wala pa po kayong venue na mapupuntahan or mapapag-celebrate ng inyong mga gatherings, syempre, matutulungan naman tayo. Or syempre, nandiyan po, opo, ang Mountain Rock Resort na located naman sa Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Diba? Usapang resort, usapang swimming. Grabe, matatapos na tong May, mag-June na, magtatag-ulan na. Wala, wala na talaga akong swimming na napuntahan. Wala man ako naapakang mga sand. Opo. Wala, wala talaga. Hindi man ako nakakita ng isda. Sa palengke na lang. Ay, naku talagang pamilyang ito. Oo, konti na lang talaga maghahanap na ako ng bagong family. Pero sa ating mga ka-vibes, ngayong araw po, ngayong araw ng Lunes, again ha, sana po good vibes lang, positive lang. Opo, harapin natin ang buong linggo ng may ngiti sa ating mga labi. Pag-asa na tayo po ay magkaroon ng maayos na pamumuhay dito sa Pilipinas. Maayos sa pamumuhay kasama ang ating family, kasama ang ating relatives, diba? Harapin natin ang mga bagay-bagay or kumbaga, wag natin masyadong pagpapansinin ang mga negative na mga nandiyan po sa paligid. Oo, hindi naman kasi matatanggal talaga yung mga negatibo sa ating buhay, di ba? Kumbaga, doon na lang tayo babawi kung paano natin titingnan ang isang bagay or kung paano natin haharapin ang mga hamon na ibinibigay ng ating mundo. Ganon! Kaya sa ating mga ka-vibes, no, sumagot na kayo, makisawsaw na kayo sa tanong ngayon ni DJ Honey na kung bibigyan ka ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay, tatanggapin nyo ba? Ito, natanong to ni DJ Honey ha, kasi marami pong laman ng aking social media, ang aking Facebook, na mga usapan or idea na gusto nilang mag-ibang bansa. Siyempre, di ba, alam naman natin yung mga opportunities na meron sa ibang bansa. Alam naman natin kung gaano kasarap kumita ng dolyar no, sa puntong ito, di ba? Ang palitan po ngayong araw ay 61.36 USD to peso, di ba? Parang ako, ang suswerte ng mga virtual assistant natin, no? Ang suswerte ng mga nagtatrabaho dito sa bansang Pilipinas, pero ang kinikita po ay dolyares. Talagang mapapasana all ka na lang talaga. Kaya sana ha, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng good news, lahat ng mga iniintay natin na mga balita ay matanggap natin ngayong linggo. No? I-claim nyo na yan mga ka-vibes sa lahat ng mga nakikinig ngayon. I-claim nyo na, claim it! Opo, na lahat po tayo ay may ma-receive na nag-uumapaw na blessings ngayong linggo. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, mahalaga na ikaw ay mag-smile. Oo, mag-smile ka kapag nakasimangot ka, paano mo ma-receive? Paano mo ma-attract? Diba? Dapat ngayon pa lang be grateful na sa lahat ng mga meron ka na bagay, na mga tao sa paligid mo. Alam nyo ba, kanina mga ka-vibes, i-share ko na lang sa inyo, no? Yung mother ko kasi, ano, may pinuntahan, nagpa-blood cam siya today. So, napilitan ako na ako lang gumising mag-isa ko, ako lang nagluto ng breakfast ko. Alam nyo, doon ko na-realize na yung parents natin, no, most especially yung ating mga mothers, hindi talaga natatapos yung responsibility nila sa life natin. Sinong nakaka-relate dyan? Oo, kasi diba yung iba, sinasabi nila na, oh, tapos na kitang paaralin, tapos na ang responsibilidad ko sa'yo. Grabe naman yun! Pero alam nyo, na-realize ko, no, forever kong kailangan ng nanay ko, forever kong kailangan yung tatay ko at yung pamilya ko sa paligid ko. Oh, kailangan ko sila forever. Oo, hindi natatapos yung responsibilidad nila sa buhay ko. Kaya sana po, sa lahat po ng mga meron pong pamilya pa, ano yung tumatawag ah? Mamaya natin yung sasagutin. Opo. Yung mga may kasama pa po sa family nila, na parents, yung kanilang mga kapatid sa bahay, no? Alam nyo, lasapin nyo, i-enjoy nyo kasama sila. Hanggat malalakas sila, walang sakit. Kasi alam nyo mga ka-vibes, no? Kasi baka mamaya po, naiinis na kayo. Diba? Ang kukulit. Wala tayo magagawa dyan. Ganyan talaga sila. Ang mahalaga, mahalin natin sila at iparamdam natin ang pinakamataas na antas ng pagmamahal para naman pagdating ng araw, wala po tayong mapagsisihan. Nakakaloka, dami na nating napag-usapan agad-agad. 10:41 ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo. Ito muna ang Bloomfields para sa awiting Ale. Para naman tumaas agad ang energy mga ka-vibes no, ngayong Monday. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV 99.9.
3: Isang araw.
1: Your goodbye.

0: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: GV 99.9.

Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Executive Optical.
1: EO, love your eyes.
2: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eye.
3: Subukin, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa.
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Hala! Nandito na siya!
9: OMG! Tunay nga!
10: Abay, oo. Natatanaw ko na.
8: Teka, sino ba siya?
11: Siya ang inyong katandem na walang problem.
12: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
11: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
13: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
11: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
12: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
11: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
14: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
15: Four ng umaga mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong

naman talaga, no? Turuin nyo, last week na po agad ng buwan ng Mayo. Next month po ay June na. So, balik eskwela na, balik school na naman po. Nagbabalik school na naman ang ating mga chiquiting, ang ating mga estudyante. So, ang ating mga...

po at hindi puro instant ang kanilang mga kinakain. Diba? Ang akala ng marami po na mahal mabuhay kapag puro healthy ang mga kinakain. No, no, no, no! Diba? Ang dali-daling magtanim ng mga gulay sa ating mga bakuran, even sa paso, no? May mga tumutubo po or may mga namumunga na mga gulay, mga prutas ang pwede po nating mapakinabangan. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, no, matuto ka sana, opo, na magtanim at kumain ng healthy, oo, mga gulay, mga

tatandaan. At syempre no, balik eskwela na naman po ang karamihan ng mga kabataan na nakikinig sa mga oras na ito, no? Well, good luck sa inyong school year 2026 to 2027, no? Ngayon pong panahon ng pagbili ng mga school supplies.

ako, huwag kayong maiingit, no? Kasi baka mamaya wala pang extra si nanay or si tatay. Be grateful na lang, ha? Dapat sa murang edad po sa ating mga nanay at tatay na nakikinig sa mga oras na ito, yung mga lolo at lola natin dyan, no? Turuan natin na sa simpleng bagay po ay maging mapagpasalamat ang ating mga anak, ang ating mga apo. Diba? At syempre, ikaw ngayon na nakikinig, ikaw estudyante ka, oo, wala kang kailangang gawin kundi ang mag-aral, hindi ang mag-lakwatsa, hindi ang mag-gala after school, oo, mag-ipon ka dyan sa baon na meron ka na ibinibigay sa'yo ng magulang mo, okay? Huwag mong gagamitin kung saan-saan. Pero syempre, hindi naman masama ang magsaya, ang mag-syempre, no, kasama ang ating friends. Pero sana po ay pumili tayo ng mga kakaibiganin po natin. Diba? Ngayong back to school, napapaano ko eh, napapaisip na naman ako na parang, what if? Sorry! Hindi, ayoko na. Parang hindi ko na kayang magsaulo, hindi ko na kayang makinig ng 3 oras. No, gusto ko ako na lang ang pinapakinggan, 'di ba? Kaya ikaw ngayon na nakikinig diyan sa radyo, 'di ba? Ako na ang pinapakinggan niyo. 'Yun ang gusto ko. Ayoko na nga ako yung nakikinig sa professor. Oo, talagang aantukin na ako ng ganun, mga ka-vibes. Pero sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay may pa-shout out, may gusto kayong batiin ng happy birthday o kahit anong celebration pa po 'yan, mga ka-vibes, pwede po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926 079 870. And of course, mga ka-vibes, ng ating pong official Facebook page, GB99.9 FM, at nandiyan na po, opo, ang ating link para sa ating online live streaming na mayroon po tayong listeners sa oras na ito. Hello po sa ating online streamers, ang ating pong team online. Hello. Magandang morning po sa inyong lahat. Naku, dumadami ang ating nakakasama sa online streaming. Kaya ikaw na nakikinig

po tayong mapakinggan. At syempre ha, ina-encourage ko po yung ating team online, opo, na gamitin nyo naman yung live chat, o mag-comment kayo dyan, or mga musta naman kayo dyan. Alam nyo, sa panahon ngayon ha, simula last week, naging usap-usapan na or trending na po ang usaping pangangamusta. Ang pangangamusta, opo, diba? Mga musta naman kayo. So, ay, sino po nga, no? Sino po ang nakakaalam kung sino po yung taong nagsabi na yun? Oh, well, mga ka-vibes, wala naman tayo magagawa. Mahalaga rin naman talaga ang mga musta, lang lalo na po ngayon na kung ano-ano na po ang nangyayari sa ating paligid, no? Sana yung mga mahal nyo sa buhay ay makamusta nyo naman. Siyempre, hindi lamang ang mga mahal natin sa buhay. Mahalaga rin na kamustahin natin ang ating kalusugan. Diba? Kaya nga may good news ngayon si DJ Honey. Eh. Good news po dahil panibagong serbisyong medikal na naman po ang paparating sa atin. Alam naman natin, no, na sa panahon po ngayon, dapat bigyang pansin ng ating sarili, lalo na po ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon po ay magbubukas sa Lipa City. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Incorporated, reaching health through care. Ay, siya mga ka-vibes, no? Bago tapusin ni DJ Honey ang kanyang pakikipag-usap sa mga oras na ito, no? Ang ating tanong of the day, huwag niyong kalimutan, oo, kung bibigyan kayo ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay. Tatanggapin nyo ba? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang atin pong Facebook page, GV99.9FM. Okay, sa mga team online po natin, yung atin pong mga kasagutan sa oras na ito, pwedeng-pwede nyo pong i-comment diyan sa ating live chat. Yes. Pero for now, mga ka-vibes, no, magpaligtugtugan po muna tayo. Siyempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. And ito muna si Stel para sa awit. Iko, masabi. Enjoy the song, mga ka-vibes.

0: GV99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: It is now 12:10 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa.
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Vibes ng hapon. Ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Kalorki ha, hindi ko alam na ako pala yung magta-talk time na. Well, mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan dito lamang po sa GV99.9 FM. Inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Si Ma'am Janice Mercado po, sabi niya po, listener po here, pabati naman po, happy 17th birthday, Jasmine. Oh, happy birthday, Jasmine. Oh, kung ako nagkakamali ng pag-pronounce, kasi may letter H, Jasmine. Maka Jasmine talaga ito, opo. Ma'am Janice, thank you so much sa iyong message and happy birthday kay Jasmine.
10: Happy birthday.
9: At syempre, binabati ko na din lahat ng nagsiselebrate ng birthday ngayong May 25. At kahapon, May 24. Happy birthday. Para may kasamang ano yun ah, may kasamang na... Well, ayoko lang nga magsalita. Baka may mga nakikinig sa mga oras na ito na akin ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. Oo, panatilihin na lang ho natin. Sarado at tiko mga aking mga bibig. Well, mga ka-vibes, hello. Magandang hapon na po sa ating lahat. Grabe, ang bilis. Hapon na. Opo, hapon na agad. At kung iisipin nyo po, ano, tomorrow, May 26. Medyo kalmado rin ang ating mga isipan kasi nga po May 27 ay holiday noong ating mga magtatrabaho bukas. ako, medyo ano sila, kalmado, chill lang sila kasi pagdating kinabukasan ko noon, ay walang pasok. Well, good for you kung ikaw ay may pasok kasi for sure, ikaw po ay double pay kung hindi ako nagkakamali.

Da, kumain na po kayo para naman yung buong natitirang maghapon po natin ay meron po tayong energy. And again, no, ito si DJ Honey na nagpapaalala po na maging positive lang po tayo, no? Maging grateful sa mga bagay na mayroon tayo sa ating mga life. Diba? Yung buhay na meron ka ngayon, gumising ka kaninang morning, may nakain kang breakfast, may nakain kang lunch, be grateful. Kasi diba, hindi lahat may pagkakataon na kumain. Katulad ni DJ Han, hindi ako nakakain ng breakfast na rice. Kasi nga, ay nako, mother ko. Ewan ko, hindi ako sanay na walang

Isang tanong ngayon ni DJ Honey ha, huwag niyong kalimutin. Kung bibigyan kayo ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay, tatanggapin niyo ba? Ipadala po ang inyong mga kasagutan or kwento, or may kung kayo po ay may kwento or experience po dyan, okay, i-text nyo po sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong official Facebook page, GV99.9FM. Mga ka-vibes, kapag kayo po ay nagpunta sa ating Facebook page, nandyan po yung ating tanong of the day, nakapost po dyan, pwede po kayo mag-comment. At syempre, matatagpuan nyo rin po yung ating link para po sa ating online live streaming. Pwede-pwede kayong mag-chat doon sa ating live chat, makipagkulitan, mag-iwan ng mga mensahe, mga pagbati at mga song requests nyo po. Pero for now, mga ka-vibes, magbalik-tugtugan muna tayong oras ngayon sa buong Pilipinas. 12:16 na po ng hapon muli. Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Ay, pisa-pisan.
8: Ah, pisa, bakit?
7: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
8: Puro pa, pisan. Puro mahabol ko yung basket.
7: Pero, di ko nahihinto.
9: Ayaw ko na.
10: Hala? Joke pala yun?
11: G, tunay nga?
7: Abay, oo. Natatanaw ko na.
11: Teka, sino ba siya?
12: Siya ang inyong katandem na walang problem.
13: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
12: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
7: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
12: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
13: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
12: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
14: GV 99.9.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
7: Vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan, syempre dito lang po yan sa GV99.9, your good vibes. No, ang oras po natin ngayon ay 12:43 ng hapon, inyo pa rin napapakinggan at nakakasama si DJ Honey, ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. At syempre sa mga punto pong ito, mga ka-vibes, ay atin po muna nababasahin po ang mga kasagutan ng ating mga listeners para po sa tanong na kung bibigyan kayo ng chance na umalis ng bansa at magsimula ng panibagong buhay, tatanggapin nyo ba? Tatanggapin mo ba? Ikaw na nakikinig ngayon. No? Kasi diba, marami sa atin ang mga nangarap talaga or nangangarap na mag-ibang bansa. Kasi iba naman talaga, no? Ang mga sinasahod at sasahurin po natin kapag doon tayo nagtrabaho sa ibang bansa. Pero alam nyo, marami po ako mga nakakwentuhan, marami po ako nakausap na daw sila po ay kumikita ng dolyares higit na mas malaki po sa mga kinikita dito sa Pilipinas. Pero po, yung buhay, no, yung ating pong nakasanayan dito sa Pilipinas, ibang-iba po sa ibang bansa. Diba? Pero well, tingnan muna natin ang mga kasagutan ng ating mga ka-vibe. Sabi dito, oo naman, para mabigyan ko ng mas magandang buhay ang pamilya ko at maabot ko ang mga pangarap ko. Sabi pa dito, hindi siya sumasang-ayon, hindi siguro, kasi kahit mahirap dito sa Pilipinas, iba pa rin yung kasama mo ang pamilya at mga kaibigan mo. O, diba? Magkasalungat na komento mula sa ating mga listeners. Dagdagan pa natin, no, siguro, ito na lang, yung oo din. Oo, pero mahirap din po kasing magsimula ulit sa lugar na wala kang kakilala. Kailangan matatag ka emotionally. Ganon. Dito pa tayo magbasa, no, sa Facebook post. O, may mga nag-comment po sa ating Facebook post. Sabi po ni Lorraine Lanzuela, sabi niya, para sa akin, hindi na. Mas okay na ako dito sa Pilipinas kasama ang buong pamilya, kamag-anak, at iba pang mga mahal ko sa buhay. Bing, bing. Ang sabi naman ni Christopher Lucky Cuevas, biggest regret. Kung maibabalik nga lang ang panahon, nakakalungkot mang sabihin, pa-worst na ng pa-worst ang sitwasyon sa bansa natin. Sa mga may magandang posisyon sa trabaho na empleyado o mga propesyonal o malaking negosyante o politiko, siguro hindi nyo ramdam. Pero sa mga ordinaryo at pilit lumalaban ng patas, parang hindi worth it ang pagkayod. Talagang literal na isang kahig, isang tuka. Nilamon na tayo talaga ng sistema at mukhang hindi natatalab ang prayers para sa betterment ng bansa natin. Kaya shout out sa mga may pagkakataon pa dyan, lumabas kayo ng bansa. Pwede nyo naman kunin ng family nyo. Umuwi na lang ulit kayo kung hindi kaya. At least, nagkaroon kayo ng pagkakataon subukan kesa dito sa atin, nga. Wow! Maraming salamat po, no, sa inyong mga kasagutan kay Lorraine Lanzuela at kay Christopher Cuevas. Well, 'di ba? Iba't iba naman po tayo ng pananaw dito po sa ating katanungan, 'di ba? Iba't iba ang ating mga opinion. Well, kung ikaw talaga ay mapagmahal sa pamilya, kaya ka mag-iibang bansa kasi gusto mo silang masuportahan financially. Ikaw talaga yung mag-a-adjust, ikaw yung magsasakripisyo na hindi mo sila makikita araw-araw, hindi mo sila mayayakap, makakasama. Pero financially, 'di ba? Makakapagtapos yung kapatid mo, makakapagbayad kayo ng utang, makakapagbayad kayo ng bills, isang way din yun na maipakita ang iyong pagmamahal sa iyong family. Diba? Kapag nag-stay ka naman dito sa Pilipinas, ang laging sinasabi naman ng iba ho ay, mahal ko ang family ko, okay kami, kahit ganito lang ang buhay, at least sama-sama kami. At least, nakakakain ng tatlong beses sa isang araw, hindi man sobra, pero sa sapat, okay na ako dito sa Pilipinas. Yun naman po yung opinion ng ibang mga tao. Diba? Kanya-kanya. Kanya-kanya talaga tayo mga ka-vibes, diba? Kaya mahalaga po na tingnan natin or isang malaking desisyon kasi na tayo po ay mag-iibang bansa. Diba? Ang gusto naman natin kapag tayo po ay nag-ibang bansa, yung talagang yung iba kaya umalis ay mag-iipon lang para may pangnegosyo dito, pagbalik. Kumbaga pag-uwi nila ng Philippines, magne-negosyo na lang. Or yung iba, for good na talaga, talaga nagmamigrate na sila kasama ang kanilang family. Kasi nga daw po, iba ang buhay sa ibang bansa. Pero alam nyo, lagi at lagi pa rin may magsasabi na iba ang buhay dito sa Pilipinas at lagi po nilang namimiss yun. Pero kung tatanungin sila, saan ka magsustay, sa ibang bansa or sa Philippines? Ang sasabihin nila sa ibang bansa, namimiss nila yung Pilipinas pero hindi yung pamumuhay dito sa Pilipinas. Diba? Sabi nga kanina, yung reason kung ba't aalis ng Pilipinas ay hindi na okay, diba? Hindi na okay yung sistema, ang dami ng mga, syempre, ang dami ng nangyayari, yung corruption, laganap na laganap pa rin, diba? Walang magandang mai-offer ang mga kumpanya or yung gobyerno matulungan yung mga tao na magkaroon ng sapat na trabaho, sapat na sahod. Hindi na nga sapat yung sahod, hindi na nga malaki yung sahod, ang mamahal pa ng bilihin. Diba? Parang nakakalungkot lang na kayod ka ng kayod, pero yun nga, kumakayod ka para lang may sumapat sa inyo araw-araw, hindi para makaipon ka at maka-experience ka ng ibang mga bagay na gusto mo. Oh, nakakalungkot man mga ka-vibes, wala tayong magagawa. Well, mga ka-vibes, ang mahalaga pa rin, no? Hindi lang kasi tungkol sa pag-alis ng bansa yung tanong, kundi kung hanggang saan ang kaya mong isacrifice para sa pangarap mo at para sa family mo. Pero kasi kahit saan ka mapunta, no, dala-dala mo pa rin yung sarili mo, values, at yung mga taong mahal mo. Lagi niyong tatandaan mga ka-vibes. 12:15 ang hapon ng oras po natin ngayon. Magbalik tugan po muna tayo. Alam ko lahat tayo ay may pangarap. Pangarap na kumita ng pera, makapag-ipon, magkameron ng sariling bahay, ganito, ganyan. Pero alam ko, meron din sa inyo ang may pinapangarap na taong mapa-oo. Diba? Eh, siya ito muna ang parokya ni Edgar para sa awitin. Na pangarap lang kita. Again, ito po si DJ Honey dito lamang po sa GB 99.9.

0: GV99.9.
1: Minutes na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Nako.

po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 AM. Pero for now, mga ka-vibes, hanggang dito po muna ang ating programa Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good.

0: GB99.9.
1: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hala! Nandito na siya!
4: OMG! Tunay nga!
6: Abay, oo! Natatanaw ko na!
4: Teka, sino ba siya?
7: Siya ang inyong katandem na walang problem.
8: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
7: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
9: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
7: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
8: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
7: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
0: GB 99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 1:40 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo! Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
8: Ay, patuloy kang nakikinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan na ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan nyo ako mga ka-vibes ngayong Lunes sa May 25 hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, Lunes na naman mga ka-vibes. Kamusta ang inyong weekend? O, in-enjoy nyo ba ng todo ang ang weekend kasama ang mga taong mahalaga sa inyo? Asawa, anak, kapatid, magulang, in short, pamilya. Oh, well, kung na-enjoy mo kasama ang pamilya mo, congratulations! Naging makabuluhan ang weekend mo. Diba? Ganun naman talaga ang ganun talaga ang purpose ng day off, ng weekend, diba? Para magkaroon tayo ng bonding moments kasama ang pamilya. Pero, eto na nga mga ka-vibes, ang tanong, paano kung ang mismong taong yan, yung mga taong nandiyan, yung pamilya mo, sila mismo ay ang hadlang sa isang bagay na nagbibigay sa'yo ng kaligayahan. Aray ko! Diba? Kasi yan po yung message ng ating message sender. Diba? Yung tipong mahal mo naman yung isang tao. Diba? Yung jowa mo mabait, totoo, diba? Hindi ka pinapaiyak, masaya ka sa jowa mo. Pero ayaw ng pamilya mo dahil para sa kanila, hindi siya yung makapagbibigay ng financial security. Ay, sakit no? Diba? Ang sakit kaya nun. Kasi mahal-mahal mo yung tao, tapos hindi nila tanggap dahil lang sa usapang financial security. Kasi alam mo, hindi lang ang puso ang kalaban mo dyan eh. Diba? Pagka ganyan yung scenario or yung sitwasyon. Pati yung expectation ng pamilya, kalaban dyan. Diba? At ito yung matinding tanong dyan eh. Kapag mahal mo yung tao, pero gusto ng magulang mo yung mas financially stable para sa future nyo, sino ang pipiliin mo? Oh, di ba? Mabigat na tanong yan. Yan na ang tanong ngayon siguro sa isipan ng ating message sender. Basahin natin, sabi niya, magandang hapon sa'yo DJ Kiko Barako at sa lahat mga kabayos na nakikinig. Tawagin mo na lang akong Ira, 28 years old. Breadwinner po ako sa pamilya namin at matagal na akong tumutulong sa bahay. May boyfriend po ako ngayon. Hindi siya mayaman pero mabait, responsable at mahal na mahal ako. Ang problema po, ayaw sa kanya ng parents ko. May gusto silang ipakilala sa akin na mas financially stable daw at kaya raw akong bigyan ng magandang buhay at makakatulong pa sa pamilya namin. Pero hindi ko siya mahal. Madalas akong masabihan ng selfish dahil inuuna ko raw yung feelings ko kesa sa future naming lahat. Minsan tuloy napapaisip ako, DJ Kiko, masama ba akong anak dahil pinili kong mahalin yung taong hindi kayang ibigay lahat financially? Alam mo, Ira, napakabigat ng problema mo, di ba? Nung binabasa ko yung message mo sa akin, parang naisip ko, no? May mga tao palang nakaka-experience ng ganito na, alam mo yun, handang paghiwalayin ng pamilya para lang sa usapin ng financial. Diba? Lalo na sa panahon siguro ngayon, diba? Malaking issue talaga ang financial, kung saan lahat talaga nangangailangan ng financial. Sino ba namang hindi? Diba? Sino ba namang hindi na

pagbabalik. Pero for now, sa mga kabibs natin gustong makisali sa ating kwentuhan, ako pwede kayo mag-text ng inyong thoughts, comments, or actions sa aming hotline na 0926-079-8708, o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page sa GB99.9 FM, or pwede rin naman sa aming online streaming, o pumunta kayo sa aming FB page, naka-featured post, naka-pin yung post doon ng link ng aming online streaming na GV999.live, o diba? At anywhere in the whole world universe pwede na kayo nga makinig sa GV99.9. Anyway, nako mga ka-vibes, huwag kayong bibitaw ha, dahil magkakasama-sama na tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At sa aking pagbabalik, pag-uusapan natin ang financial security versus love life. Mabigat-bigat. Napapakinggan, nakakasama nyo na ang Barak Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.

0: kami. Baka Kiko Barako yan.
1: Uy, baka Kiko yan.
2: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko
4: Barako.
1: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

0: Diyos.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
0: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
0: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV99.9. Your good vibes.
7: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977 7-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Karteng! Pare Karteng!
10: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
10: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
11: Ayaw ko na!
0: Hala? Joke pala yun!
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Kapaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
0: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
14: GV99.9. Your good vibes!
15: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
12: Ikaw! Oo, ikaw!

ay patuloy na nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes, at inyong napakapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Wow Bitin. Sa programang Shes Tawanan. O nako, samahan niyo ako sa maghapon, mga kabibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga, mga kabibes, balikan natin yung ating balikan natin yung ating pinag-uusapan, yung ating message sender na si Ira, isang 28 years old na namumblema sa kanyang sitwasyon ngayon dahil nga meron siyang siya ang breadwinner ng pamilya na tumutulong siya ever since magkaroon siya ng trabaho. At ngayon meron siyang boyfriend pero ayaw ng kanyang pamilya dahil meron yung parents niya, merong ibang gusto para sa kanya na mas financially stable. Diba? Alam mo, Ira, napakabigat kasi niyan sa totoo. Kasi alam mo, dalawang mahal mo ang magkaibang direksyon eh, 'di ba? Syempre mahal mo yung jowa mo, yung boyfriend mo. At the same time, mahal mo rin naman kasi yung pamilya mo. Parehas silang ang hirap i-let go, 'di ba? Yung pamilya mo na gusto lang naman na sabihin na natin na bigyan natin yung benefit of the doubt na gusto lang naman nila maging okay ka at maging okay din sila, di ba? Kasi financially, kailangan talaga yan ngayon. At yung taong mahal mo na alam mong totoo sa'yo at napakahirap kumana po ng ganyang klase ng tao. Di ba, mga kabayos, sa panahon ngayon na ang dami na pong alam nyo na, may mga taong kasal na pala tapos pumapangalawang kasal sa iba. Diba? May mga ganun nga senaryo. Napakahirap po maghanap ng totoong magmamahal sa'yo sa panahon ngayon. Kaya, alam nyo, itong sitwasyon ni Ira, masasabi ko nga, sobrang hirap. Pero kung ako ang tatanungin, ito, dahil ako naman din ang hinihingan mo ng advice, Ira, tama lang na

eh, ikaw pa rin naman ang mabubuhay sa sarili mong buhay. Diba? Aminin natin, no? Aminin natin na nakailangan nga naman natin ng financial stability sa panahon ngayon. Pero, hindi naman kasi forever. Eh, yung sabihin na natin, yung family mo, yung parents mo, inandyan na para sa'yo. Diba? And they cannot decide on your behalf. Sa totoo lang, ako mga ka-vibes, no? The parents, yung mga bangulang, pwede kayo magbigay ng advice sa mga anak nyo. Kung may problema yan, di ba? Kung nag-open up sa inyo, that's good. Di ba? Pero, you cannot give them command. Hindi mo pwedeng kontrolin ang sarili nilang desisyon sa buhay. Lalong-lalo na kung personal na yan at usapang love life. Di ba? Hindi na po natin, etong mga magulang, hindi na po natin dapat pinanghihimasukan ang love life ng ating anak. Unless, merong exception dyan ka-vibes, unless kapag ang anak nyo ay sinaktan physically. Diba? Doon lang tayo mag-i-intervene. Pero, kung talagang mahal yung anak natin, nung taong ng jowa niya, diba? I don't think na dapat tayong makialam sa desisyon nila. Diba? Even sa mag-asawa, diba? Yung mga parents out there, diba? Sa mag-asawa, yung mga parents mo natin, pagka yung dalawang anak natin, yung dalawang bata na yan, dalawang couple, eh, nag-decide na magpakasal at magbuo ng sarili nilang pamilya, diba? Parents can give advice, but they cannot control anymore. Diba? Hindi nyo na po, pasensya na po sa mga magulang out there na medyo mahigpit ang family ties, pero hindi na po kasi talaga kontrolado ng parents ang anak once po yan ay magkaroon ng sariling buhay. Diba? That's the sad reality. Darating at darating po talaga sa punto, mga ka-vibes, no, sa mga magulang, na ang anak po natin ay kailangan po tayong lisanin. Diba? Kaya nga sa mga magulang out there, so hanggat bata pa kayo, kung kayo ay bata-bata pa at meron pang mga chikiting maliit pa, enjoyin nyo yung moment na yung anak nyo maliit pa, na baby pa, na nabubuhay

0: pa. Kasi once na matuto yan, na tumayo sa sarili niyang paa, may sarili na siyang desisyon sa buhay, then that's the time na sasabihin niyo, hindi na siya bata. Diba? And sa mga magulang out there na medyo maliit pa ang anak, no? Mahalin niyo po yung isa't isa. Kasi at the end of the day, yung anak nyo po, kesyo babae yan, kesyo lalaki yan, aalis po yan sa poder nyo at kayong dalawang mag-asawa ang maiiwan para sa isa't isa. Although tutulungan naman kayo niyan, hindi naman kayo pababayaan yan, especially kung napalaki nyo ng maayos. Pero again, mga ka-vibes, what if hindi ganun yung mangyari? Diba? So walang, ang mga magulang, walang ibang kakampi, kundi ang asawa. Diba? Ito sabi ni 4428, oh, hindi porket may pera secured na, mas masakit pag mayaman pero walang peace. Correct. Agree ako dito sa sinabi ni 4428, di ba? Na parang hindi, oo, pwedeng sabihin natin may pera secured na financially, di ba? Pero iba kasi yung peace of mind, 4428, di ba? Iba yung may peace of mind ka at iba yung feeling na kasama mong natutulog, katabi mong natutulog sa gabi, gigising ka sa umaga na ang katabi mo, taong mahal mo. Di ba? Ito sabi ni 1904, parents lang din siguro nag-aalala, ayaw nilang mahirapan ang anak nila. Nandun na tayo sa point na yon na 1904, di ba? Nandun tayo sa point na, oo, bilang parents, ayaw naman talaga nilang mahirapan yung anak nila. Pero again, nandun sila to guide, di ba? At along the way naman, habang lumalaki yung anak nila, pwede naman nilang bigyan ng guidance yan. But not to the point na kailangan na pati sariling desisyon ng anak, sila ang magde-desisyon. Sabi ni 8731, na pinili ko gusto nila noon, hanggang ngayon may what if pa rin ako. Oh, di ba? Yan o, tulad ni 8731. Meron pa rin siyang what if na sa mga panahon ngayon kasi wala siyang peace of mind siguro. Di ba? Na parang alam niyo yon, dahil sinunod niya yung gusto ng parents. Yeah, 'di ba? O tingnan mo ngayon, ang dami niyang multo, 'di ba? Ang dami niyang what if. At ang masama niyan, yung thought ganya, yung that one that got away niya.
1: Aray ko.
0: 'Di ba? Ito sabi ni 6617, love won't pay bills, pero malaking bagay yung partner mo na marunong magsikap. Totoo, 'di ba? Totoo 'yan. Hindi sapat ang pagmamahal lang, pero hindi rin naman sapat ang pera lang. 'Di ba? Ani may maraming pera ka vibes, 'di ba? Na alam mo 'yun, at some point kailangan natin yung pera para mabuhay, to survive. Pero at some point kasi, pag puro pera na lang at walang love, parang laging may kulang sa iyo. 'Di ba? Lagi kang may hahanap-hanapin talaga. So, alam nyo, minsan kasi ang mga magulang, ito sa perspective naman ng magulang, no? Ang mga magulang kasi minsan hindi naman talaga sila kontrabida sa kwento, eh, 'di ba? Hindi naman na sa kwento nito ni Ira, hindi naman natin alam kung ano talaga yung parents niya, pero siguro yung magulang niya takot lang to. No, may takot sila na makitang mahirapan si Ira. Ikaw, Ira, 'di ba, kung nakikinig ka, 'di ba? Takot silang maulit sa iyo siguro yung siguro may pinagdaanan sila noon. Natakot silang maulit sa'yo at ayaw nilang mangyari sa'yo bilang anak nila. Pero minsan din, hindi kasi at some point, no, ang magulang naman hindi perfect. So may mga bagay silang hindi nila nakikita. No, hindi nila nakikita yung buong picture kasi ikaw ang kasama araw-araw. Diba? Ikaw ang nakakaalam kung paano ka mahalin at respetuhin ang partner mo. Diba? So at some point, ganun eh. Mas pipiliin ko yung mabait at masipag kesa mayabang, arrogante, kasi mapera. Diba? Mas gugustuhin ko pa rin, mga ka-vibes, yung nasa attitude pa rin. Diba? Kahit na hindi tayo ganun kayaman, as long as you know how to respect me, as long as you know how to love me, diba? And as long as you know how to love others, may respeto kasi ibang tao, mahamahalin kita. Yun ang mahalaga sa akin. Diba? Ito sabi pa ni 3345, pag mahal nyo ang isa't isa, tutulungan nyo rin umangat ang buhay. Correct. Diba? Hindi naman porket, ito sa mga magulang ni Ira, hindi naman porket, wala, sabihin natin, hindi ganun kayaman tong boyfriend niya. Eh, it doesn't mean hindi magsasucceed. Who knows? Diba? Pag nagsama sila ni Ira, in the future maging successful, maging financial stable sila. So again, we don't know what the future holds for our children, di ba, mga kabibes na magulang out there. Kaya naman ako sa mga kabibes natin na magulang dyan, ako, I know all you want to do is to protect your kids, pero again,

reality. Oh, anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ating usapin ngayon? Ako, pwede kayo mag-text sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta ka lang sa GV99.9 FM or pwede ka rin mag-live comment. Nakikinig ka na sa aming online streaming. Napapakinggan mo na si Kiko Barako, mag-live comment ka pa. Naku, pwede pumunta ka sa aming Facebook page. Naka-featured post na doon yung link ng aming online streaming na GV999.live. Anyway, naku mga ka-vibes, huwag kayong aalis dahil magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Aira, malamang ang tanong mo sa sarili mo, sino ba ang pipiliin mo? Yung mahal ko o mahal ako?

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30!
2: 30 anyos na! Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Honey.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
7: It's 2:50 PM. That time check was brought to you by
8: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Miss, yung Right Med nito?
10: Meron kaming iba.
9: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
10: Ito po, subukan nyo.
9: Miss, basta Right Med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ay, naka, tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin on air, online, ang inyong Barraco matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barraco sa programang Shes Tawana. Naku, samahan nyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Oh, balik tayo sa pag-uusapan natin mga ka-vibes. Ano ba ang masasabi nyo dito sa sitwasyon ni Ira? No? Si Ira na hindi niya alam kung ano ba ang susundin niya. Yung puso niya o yung

isang lalaki na financially stable. O, diba? Pero hindi niya mahal. Hindi niya gusto. Alam nyo, real talk lang to mga ka-vibes. May mga taong financially stable, pero emotionally drained ka sa kanila. Diba? Meron ding hindi pa nakakarating, 'di ba? Hindi yung tipong hindi pa nakakarating sa gusto nilang buhay, pero ramdam mong totoo, maayos at walang pag-aalinlangan, 'di ba? Willing magsakripisyo, magsumikap para sa taong mahal nila. 'Di ba? May ganun talaga, alam niyo, hindi talaga lahat ay binibigay sa atin. Wala talagang 100% maibibigay sa atin si God or si Lord, 'di ba?

diba? Pero at some point, hindi sila marunong magmahal. Diba? At some point, kulang sila sa emotional emotional support. Diba? Hindi sila ganun. No, at yun yung malungkot dito kay Ira sa ating message sender na hindi niya rin kasi alam kung ano yung pipili niya. Susundin niya ba yung puso niya o yung gusto ng parents niya. Diba? Minsan ako ha, minsan na pipiliin ko kung saan ako panatag. Diba? Kung saan ako at some point mararamdaman ko, ay, okay, mahal ako ng taong to. Diba? Yung tipong wala pa tayo sa ngayon, pero kaya natin to basta magkasama. Diba? Real talk, ako

mga yan, pwede kong pagsumikapan para makuha ko yan eh. Diba? Pero hindi, once na nagmahal ka na, once na nandun ka nakasama mo na yung taong yon na alam mo yun, yung gustong-gusto mo, iba yung pakiramdam nun eh. Kesa yung wala ka nang magawa. Sinunod mo yung magulang mo, wala ka nang magawa, di ba? Parang obligado ka nang mahalin yan, di ba? Sa hirap at ginawa, kahit hindi ka masaya, di ba, naandun pumapasok yung regret at some point, di ba? Doon pa nga, yung pa nga yung minsan nagiging dahilan na para hindi maging maganda yung samahan ng pamilya, di ba? Na wala naman akong ano, wala akong against no sa mga pamilyang hindi buo. Pero kasi, 'di ba, para mabuo, para magkaroon ka ng isang masayang pamilya, hindi mo lang kailangan ng pera. Ang kailangan mo ay pagmamahal at respeto sa bawat miyembro ng pamilya, whether 'yan ay asawa mo, anak mo, or magulang mo, 'di ba? Dapat lahat kayo diyan nagmamahalan, dapat kayo diyan ay full of love, full of support to each other. Kaya nga kayo family, 'di ba? Ito sabi ni 4123. Masarap magmahal pag may teamwork. Totoo naman. Diba, totoo naman. Masarap pong magmahal kapag may teamwork. Kapag may teamwork, ibig sabihin, lahat kumikilos. So, diba? Ito sabi ni 2457. Parents ko noon, kontra. Pero ngayon, close na sila ng asawa ko. Diba? At some point, yung parents mo, Ira, no? Sa ngayon, maaaring hindi nila nakikita yung bigger picture doon sa partner mo, sa boyfriend mo. Pero darating yung time mo na magiging magkasundo rin sila, tapos marirealize din nila na wala naman palang masama na ikaw yung pinili ng aming anak. Diba, may ganong moment yung mga magulang. Again, ang mga magulang ko, hindi naman po perfect yan. No, nagkakamali rin sila minsan sa decision nila. Kaya ako, Ira, kung ako ang tatanungin mo, again, sundin mo kung ano yung pinaka sinisigaw ng puso mo. No? Kahit na hindi financially stable pa yung boyfriend mo, ako ay highly suggest

respeto ng kapwa niya. Diba? Aanin mo yung pera. Diba? Mapera ka nga. O, eh, nung naging mag-asawa naman kayo or naging magsama naman kayo pang habang buhay, diba? Hindi ka naman niya pinapansin. Wala siyang oras sa'yo. Sa mga anak niyo, wala siyang oras. Baliwala lang din. Diba? Ito sabi ni 9824, mas mahirap pag may pera nga eh, pero kontrola, mas mahirap pag may pera. Control

financial stability niya, di ba, hindi mo masasabi na pagdating ng panahon na kayo ay magkasama na, hindi ka kukontrolin yan. Di ba? Hindi mo masasabi kung ano ang pinaka-ugali niyan. Again, sa akin, sa pagmamahal po, mga ka-vibes, mas mahalaga pa rin po ang pag-uugali. No? Again, hindi mo kailangan ng material na bagay, ng financial sa pagmamahal, ang kailangan mo ay peace of mind at taong umunawa sa'yo at handang dumamay sa'yo sa hirap at ginhawa, hindi lang para lang puro ginhawa. Oh, di ba? Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dyan sa ating pinag-uusapan sa kwento ng ating sender na si Ira? Naku, pwedeng kayong makisali sa aking kwentuhan. I-text mo lang ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman mag-message kayo sa aming Facebook page. Mumunta lang kayo sa GV99.9 FM or sa aming online streaming. Nandung ang link po ay nasa aming Facebook page sa GV99.9 FM. Naka-featured post po doon yung aming link sa aming online streaming. Ang link po noon ay GV999.live. O, diba? O kaya naman sa Facebook page namin, naka-post naman yung aking papat doon. Pwede rin kayong mag-comment doon. Babasahin ko maya-maya lamang. Anyway, naka mga kabayos, huwag kayong aalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan mo ang barakong matabang na kaya kang ipaglaban, Chico Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Ira, alam mo yung sitwasyon mo. Ang masasabi ko lang, it's really, really complicated.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ay mga ka-vibes, dahil good vibes, 99.9 ang inyong pinakikinggan. Eh meron din akong good news para sa inyo dahil may panibagong servisyong medical na naman ang paparating sa atin. O, alam naman natin, di ba, sa panahon ngayon na todo-todo ang init. Tapos biglang

0: kontakta po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very, very, very soon ay magbubukas na sa Alba City. O, located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. So mga ka-vibes, abangan natin, sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, Bridging Health Through Care. Napapakinggan niyo pa rin ang Barakong Matabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes.

0: Vibes Radio Station, GV 99.9.
1: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
2: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
3: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
4: Kiko Barako.
0: Ikaw ay nakatutok pa rin at nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes. At nakakasama at napapakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Ako mga kapatid, samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At gusto ko lang i-shout out si Papa P na tuloy-tuloy na nagko-comment sa ating online streaming. Papa P, huwag ka mag-alala, yung inaabangan mo maya-maya, tuloy na tuloy pa rin. Tuloy na tuloy pa rin ang inaabangan mo mamaya, Papa P. Abangan mo, feeling ko may mga announcement na gagawin si DJ Robbie. Anyway, sabi niya, nice. Anyway, nako, eto na nga, mabalik tayo sa kwento ni Ira, mga ka-vibes, no? Na si Ira ay hindi niya alam kung ano ba ang susundin niya, no? Susundin niya ba ang puso niya o ang kagustuhan ng kanyang magulang na sa pagdating sa pagmamahal, no? Yung puso niya dun sa current boyfriend niya na mahal-mahal niya at mahal-mahal din siya, tapat, loyal, lahat na doon na. Pero yung gusto ng magulang niya ay yung someone na financial stable. Diba? Na magbibigay ng financial freedom para din sa kanilang pamilya. Nako, sabi ko nga sa inyo, mabigat talaga tong sitwasyon ni Ira. Diba? Pero Ira, kung nakikinig ka man, diba? Ang tanong talaga dyan kasi ay hindi lang kung may pera ba yung taong mahal mo o yung may pera ba siya o wala, no? Ang tanong kasi dyan is, responsable ba yung tao na inaalok ng magulang mo? Or mamahalin ka ba nung taong inaalok ng magulang mo the way that they love you? Diba? Ganun kasi dapat eh. Yung sa pagmamahal, no? Hanapin po natin, sa paghahanap po

magulang natin sa atin. Diba? The way that our parents loved us, that should also be the love na ibigay sa atin ng taong makakasama natin in life. Diba? Marunong ba siyang halimbawa, no? Ito ha, ibalansin mo, Ira. No, ito bang nirereto sa'yo ng magulang mo is marunong ba siyang tumayo pag may problema? Diba? Marunong ba siyang, responsable ba siya kapag dumating na yung problema? Again, sa buhay, pag-ibig. At sa buhay natin itself, ay hindi naman puro pagmamahal lang. Diba? Hindi lahat makukuha ng pera. Hindi lahat mabibili ng pera. Diba? May pangarap ba yan? Para, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa'yo at para sa magiging pamilya nyo. Diba? O kaya naman na, kaya ka ba niyang respetuhin? Lahat, hindi lang ikaw, no? Kaya niya bang respetuhin yung pagkatao mo, yung magiging desisyon mo? Diba? Kasi, ang financial stability, no, Ira, eh, minsan na nabubuo yan habang magkasama kayong lumalaban ng partner mo. Diba? Pero yung respeto, yung loyalty, yung peace of mind, hindi po madaling hanapin yan. At hindi po yan kayang bilhin ng pera, mga kabais. Diba? So, tandaan natin sa message sender natin, Ira, tandaan mo, Ira, nung pagdating sa pag-ibig, hindi, alam kong dapat pinapairal natin yung utak natin, hindi puro puso, pero dapat pairalin din natin yung self-worth natin. No, kung paiiralin mo yung utak natin, yung utak mo, ha, 'di ba? Dapat ang pagaganahin mo is alam mo yung self-worth mo. 'Di ba? Kasi kung hindi, ay magsusuko ka na lang talaga diyan sa maperang nanliligaw, gusto nang nirereto ng magulang mo, 'di ba? Ito sabi ni 1186, mas okay yung sabay kayong aangat. Actually, 'di ba? Ito sa parents ni Ira, 'di ba? Parang hindi niyo ba naisip na at some point, 'di ba? Eh kahit na sa ngayon walang wala yan or hindi niyo nakikitaan ng financial stability ng boyfriend niya, 'di ba? Hindi ba kayo masaya na at some point yung anak niyo magiging masaya at in the future kasi sabay nilang inaabot yung pangarap nila ng boyfriend niyang hindi ganun na kapera. Diba? Ganun talaga eh. Hindi man sa ngayon, pero darating sa point eh. Diba? At masarap talaga sa feeling, mas okay yung kayong mag-partner, diba? Nagsama kayo at your lowest at magkasama pa rin kayo at the peak. Diba? Magkasama niyong binubuo yung pangarap niyo, 'di ba? Ang mahalaga ay pagmamahal at may respeto. Ito sabi ni 7320 o 7320. Parent ako, pero dapat may sariling desisyon ang anak. Correct. 'Di ba? Ito totoo po 'to. Agree ako sa sinabi ni 7320, no, na bilang magulang, oo, nandiyan tayo para gumabay. Pero dapat pagdating sa desisyon, lalo na kung ang anak natin ay may sarili ng desisyon, marunong na magdesisyon sa sarili niya, din dapat mga ka-vibes out there na magulang, hayaan na natin silang magdesisyon, especially kung buhay pag-ibig nila yan. Diba? Ito sabi ni 4501, huwag pumasok sa relasyon para lang sa security. Correct. Ako agree, again, agree din ako dito, no? Hindi mo dapat gawin na ang gamitin ng relasyon para lang sa security mo. 'Di ba? Kasi again, ikaw rin ang magsasuffer kung at the end of the day hindi ka kayang respetuhin ng taong 'yan. Sabi naman ni 6148, kung mahal ka talaga, tutulungan ka rin mag-grow. Agree? Di ba? Agree? Kasi nga, kung mahal ka, halimbawa, dalawa kayo nagmamahal talaga, parehas kayo mag-grow dyan eh. Along the way, mahahanapan nyo ng way ang isa't isa paano kayo mag-grow. Ganun po ang tunay na pagmamahal. No, hindi po nabibili ng pera ang pagmamahal. Tandaan natin, mga ka-vibes, no? Ay kapag kaganyan po ang mindset natin, lagi tayong puro pera, kahit na sa pag-ibig, pera pa rin, hindi po magiging masaya ang buhay nyo at hindi kayo magiging kompleto. Diba? Laging may kulang at may kulang sa inyo. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang inyong masasabi rito? Nako, tuloy-tuloy lang ang pag-text ha, sa aming hotline. Bukas na bukas pa rin yan. 0926-079-8708 o kaya naman
sa aming Facebook page. Mag-message kayo sa GB99.9 FM. Or kung gusto nyo sa aming online streaming, katulad ni Papa P na nagsa-shoutout ngayon. Sabi niya, shoutout kay DJ Robby. Nakapag-fresh and up ka na ba? Ay, oo, kung alam mo lang. Mukhang pinaghandaan ni DJ Robby yung araw na to. Anyway, di ba? Naku, pwede kayong makisali sa aming online streaming, mga ka-vibes. Pumunta lang kayo sa Facebook page namin. Sa pinned post, nandun ang link ng aming online streaming na GV999.live. Di ba? Kaya kahit sang lupalop ka man, kahit nasan wala ka man sa lugar ng Calabarzon, di ba? Eh, maaabot mo ang GV99.9 FM. Naku, huwag kayong bibitaw, mga ka-vibes, ha? Dahil, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tugtugan. At ito, sabi ni 8922, oh, pahabol natin. Sabi niya, oh, si 8922, sabi niya, pagod na sa work, DJ Kiko, di ko na napanood si DJ Robby. Miss ko na siya. Uy! Uy, manood ka mamaya. Naka-live to. Naka-TikTok live to. Promise. Naka-live to. 8922. Mag-TikTok live si DJ Robby. Panoorin mo. May special guest siya. Anyway, nakamakabay. Sulit-tuloy natin ang tugtugan. Siyempre, nakakasama na. Papakinggan niyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Chess Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. Alam mo, minsan mapapasabi ka na lang talaga na baka hindi kayo pwede sa isa't isa. Here's Hindi Tayo Pwede by The Ones.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan na kusamahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon, mga ka-vibes. Anyway, so balikan natin si Ira, ang ating message sender. No, Ira, kung nakikinig ka pa, alam mo, mahirap talaga yan eh, yung pinagdadaanan mo. Kung nga sino ba ang pipiliin mo, yung taong mahal mo o yung taong nirereto sa'yo ng magulang mo kasi financially stable. Alam mo, mahirap yan kasi kahit anong piliin mo, may masasaktan at may masasaktan. Diba? Piliin mo yung parents mo, yung decision ng parents mo, yung nire-reto sa'yo ng parents mo, masasaktan mo yung current boyfriend mo. Diba? Piliin mo yung boyfriend mo at some point, baka naman din na, alam mo yun, ma-disappoint yung parents mo, malungkot, diba? Masasaktan mo rin yung feelings nila. No? Kapag ganyan talaga, pag sinunod mo yung pamilya mo, baka ikaw yung mawalan. Diba? Pagka pinili mo naman ang puso mo, baka maramdaman mo, disappointing ka. Diba? Mga ganong scenario. Pero alam mo, Ira, tandaan mo, ikaw ang mabubuhay sa magiging desisyon mo. Diba? Ikaw ang haharap araw-araw sa taong makakasama mo. Diba? Tandaan mo, kung sino man ang piliin mo sa dalawang yan, either yung current boyfriend mo, na sinasabi mo nga ay loyal, diba? Tapat, mahal na mahal ka, may respeto sa'yo, or yung nirereto sa'yo ng mga magulang mo na hindi mo pa kilala at some point, pero financially stable. Kung sino man ang piliin mo sa dalawang yan, eh tandaan mo, yan ang magiging buhay mo for the rest of your life. Diba? Kasi, halimbawa, kapag pinili mo yung yung nirereto ng parents mo, diba? Baka naman na magkaroon ka ng the one that got away. Diba? Yung boyfriend mo, makita mo na lang after 5, 10 years, 15 years, diba? Umasenso pala siya. So, maging totga mo pa siya ngayon. Diba? Ngayon, tapos ikaw to, na pinili yung nireto ng parents mo, diba? Hindi ka masaya. Diba? O kaya naman, at some point, may kulang sa'yo. Diba? Kasi nga may totga ka. Ngayon, pag pinili mo naman, yung mamahalin mo, diba? Yun, kahit hindi mahirap ang kahit hindi madali ang buhay, diba, mahirap ipagdadaanan mo, pero masaya ka, kumpleto ka, diba? Mahal na mahal mo yung isa't isa, nire-respeto nyo ang isa't isa, diba? May mga ganong senaryo. Kaya tandaan mo, Ira, ang dapat na isaalang-alang mo ito ay yung sarili mo at hindi ang expectation ng iba. No, kahit na sabihin mo, pamilya mo pa yan, kahit sabihin mo, magulang mo pa yan, ikaw at ikaw pa rin ang magde-decision for you kasi buhay mo yan. Ikaw ang magiging yung buhay mo ang maaapektuhan, no? Yung magiging takbo ng buhay mo for the next 10, 15, 20 years, 30 years, di ba? Yan ang haharapin mo araw-araw. Di ba? So, kung ayaw mong,

gamitin mo ang utak mo hindi para sa financial security, kundi gamitin mo ang utak mo para mag-isip ng tama at bigyan ng sarili mo ng peace of mind. Ito sabi niya, pakinggan natin yung sabi ng ibang tao ng ating texter. Sabi niya, 2279, respect parents, pero ikaw pa rin ang magde-desisyon. Totoo. Diba? Hindi mo naman kinakain, hindi ko naman din sinasabi, Aira, na mawawalan ka ng respeto sa parents mo, diba? Again, magulang mo pa rin yan. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang mag-desisyon for you. Diba? You respect them as a person, as your parents, but you are the one who will decide. Sabi ni 8054, love with effort and vision, panalo ka na dyan. Correct. Diba? Kung ano man yung magiging kahinaan niyan, basta may effort, may vision, may pangarap, handang magsakripisyo, panalo ka na rin. Kahit hindi ka financial, or yung boyfriend mo, yung jowa mo, ay hindi financially stable, di ba? Pero as long as kaya niyo magsakripisyo. Sabi ni 3612, zero kami noon, pero masaya kami ngayon. Oh, di ba? Ito, asawa niya siguro yung itukoy niya rito, di ba? Naalala niya, nabalikan niya, nakarelate.

niya. Sabi ni 9907, kilalanin mo man ng mabuti bago magdesisyon. Ang problema nga, 9907, di ba? Paano niya makikilala? Eh, current boy, may current boyfriend siya. Ano siya? In a relationship siya. Committed siya sa current boyfriend niya. So, there's no chance unless magbe-break talaga sila ng current boyfriend niya at handa niyang kilalanin itong nirereto ng magulang niya. Diba? And I doubt naman eh, gagawin talagang ganun. So, again, maganda pa rin talaga, no, Ira? Eh, dahil kilala mo na yan. I don't know kasi gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo. Diba? Ng current boyfriend mo. Pero, I'm pretty sure kung may isang taon, dalawang taon na kayo ng boyfriend mo, kilala mo na rin yan at some point, di ba? Kaya mo nga nasabi na mahal ka niya, natapat siya, maalaga siya sa'yo kasi nakilala mo na siya at some point. O, di ba? At ganoon naman talaga, hindi mo naman talaga makikilala ang isang tao, Ira, hanggat hindi mo nakakasama yan sa isang bubong. Di ba? Doon talaga lalabas, doon talaga kayo magiging, doon yung makikilala ang isa't isa. So kahit nasabihin mo ano-ano na mangyari, eh, yung boyfriend mo man ang piliin mo o itong nanirereto ng magulang mo, hindi mo makikilala ng lubusan yan hanggat hindi kayo nagsasama sa iisang bubong. Ganun yun. Ito, sabi niya, 9718. Shout out po kaya Alexander Noah Caraos. Hi, be. Uy, may nagpapa-shout out dito. Hi, be. Sabi ni ano? Sabi ni 9718, di ba? Shout out po kay Alexander Noah Caraos. Anyway, nako mga ka-vibes. Ano ba ang masasabi niyo rito sa ating usapan? Nako, pwedeng-pwede niyo pa rin ipadala ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming Facebook page. Mag-message kayo sa GB99.9FM or pwede rin kayo mag-comment sa aming online streaming. Ang link po ng aming online streaming ay nasa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GB99.9FM. Yung featured post, nandun po yung link na GB999.live. I-click nyo lang po yun at maririnig nyo na si Kiko Baraco online. At meron doon live chat, makipag-usap kayo sa akin katulad ng nagawa ni Papa P. Diba? Anyway, naka mga ka-vibes, huwag kayong alis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamaya. Alas 5 na nga po. Nakakasama at napapangyam mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9. Your Good Vibes. Ira, tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi. Baka mamaya sabihin mo yung boyfriend mo. Yan pala ang iyong the one that got away.

0: You are listening to.
1: You are listening to.
2: You are listening to.
3: You are listening to.
4: GV99.9.
0: Your good vibes.
3: Your good vibes.
5: Your good vibes.
0: Your good vibes.
6: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
7: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
13: Uy, baka Kiko yan.
14: Baka Kiko Barako yan.
15: Kiko, Kiko.
16: Kiko Barako!
17: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
18: Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes. Yeah!

0: That song was brought to you by
1: Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
1: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
1: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
5: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: Miss, yung right med nito?
8: Meron kaming iba.
7: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
8: Ito po, subukan nyo.
7: Miss, basta right med.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: De kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
13: Ay, mga ka-vibes. Saan ka nakikinig ulit? Saan ka nakikinig ulit? Ah, tama. Sa nakikinig ka pa rin sa GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan sino? Si Kiko Barako. Ang Barako matapang na kaya kang ipaglaban sa programang Chef's Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga kapabis hanggang ilang minuto na lang. Mag-aalas 5 na ng hapon. Alam niyo mga kabibes, eto na lang. Bigyan natin ng final thoughts ng closure ika nga. Ito nga usapin o storya ni Ira. No? Alam niyo mga kabibes, ang pag-ibig po, eh hindi po yan sinusukat lang sa pera. Diba? Hindi rin po yan na puro damdamin lang din. Diba? Kailangan balance. Diba? Kailangan na in order ang pag-ibig. Kailangan may pagmamahal, may respeto, at may direksyon. O ngayon, para dito sa ating message sender na si Ira, na again, ang dilema niya ay sino ba ang pipiliin niya? Yung current boyfriend niya? Pero hindi gano'n na ka-financially stable, o itong nirereto ng magulang niya na financially stable na pero hindi naman niya kilala personally, hindi niya pa alam, hindi niya nga rin nagawang mahalin pa, di ba? Ngayon, para kay Ira, hindi ka naman, alam mo Ira, hindi ka naman masamang anak ka. No, dahil may sarili kang nararamdaman or kung pipiliin mo yung current boyfriend mo. Diba? At tandaan mo rin, hindi rin naman masamang magulang ang parents mo dahil lang may nirereto sila sa'yo, may gusto sila para sa'yo. Diba? Dahil, alam mo, yung parents mo maaaring nag-aalala nga lang. Natatakot lang din sila. No, dahil nga, alam mo yun, mahirap kasi talaga mga ka-vibes kapag ka iniisip mo lagi yung future. Diba? Hindi mo kasi alam ano yung mangyayari in the future, pero dahil meron tayong free will to think ng what if, diba? May mga what if tayo, doon nagsisimula yung takot. Diba? Magkaiba lang kayo ng pinanggagalingan ng parents mo, Ira. Diba? Ikaw, nakikita mo kung sino yung taong totoo sa'yo. Yung tipong, yung taong nagmamahal sa'yo. Diba? Sila naman, yung parents mo, nakikita nila kung paano ka magiging secured in the future. Diba? At some point, kung babalansin mo, ganun mo dapat tingnan yung sitwasyon. Pero, alam mo, Ira, sa dulo, eh ikaw pa rin po ang pipili. Diba? Ikaw pa rin ang pipili kung sino ang gusto mong makasama. Take note, not just for today's season, for the rest of your life. Diba? Panghabang buhay. Diba? Ang pera, tandaan mo, pwedeng dumating yan, pwedeng mawala. Diba? Pwedeng wala ka ngayon, pwedeng dumating in the future. Or pwedeng meron ka ngayon, pwedeng mawala in the future. Yan ang pwede mong, yan ang lagi mong tatandaan, Ira, when it comes to pera. Diba? Kasi nasa sa atin, paano natin nahawakan yan. Pero, eto na. Yung taong marunong rumespeto, may pangarap, at handang magsakripisyo at magsikap na iangat ka sa buhay ng kasama ka at ikaw lang, ibang security yon. Diba? Ibang klaseng security yon. Security mo yon ng pagmamahal. Diba? And sometimes yung ganung security is enough. No? Enough na yun, sapat na yun para sabihin natin na we are truly fulfilled and successful, diba, sa buhay. Basta magkasama nyo nga harapin, magkasama kayo magsusumikap sa buhay, go, diba? As long as hindi nyo pababayaan ng isa't isa, go, diba? Kaya sa mga kabayos natin, no, na nakikinig ngayon, lalo na rito kay Ira, tandaan natin na sa bandang dulo, sa huli, tayo pa rin po, 'di ba? Pipili tayo pa rin po ang pipili sa dulo, sa desisyon natin, ang desisyon pa rin natin ang masusunod. Ngayon, ito rin ang tatandaan natin, 'di ba? Pipiliin mo ba yung mahal mo kahit simple lang ang buhay niya? O yung gusto mo ng pamilya, o gusto ng pamilya mo dahil mas secured ang future nyo. Alin doon ang mas pipiliin nyo? Pero again, kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko yung simple lang ang buhay, basta ang kasama ko ay yung taong mahal ko, may respeto sa akin, at hinding-hindi ako pababayaan at handang magsumikap para sa akin. Kayo ba, mga ka-vibes, ano ang pipiliin nyo? Ako, pwede nyo i-text yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Okay naman, mag-message kayo sa aming Facebook page. Pumunta lang kayo sa GB99.9 FM. O kaya naman, mga ka-vibes, sa aming online streaming na meron kaming 17 listeners. Hello sa inyo, 17 listeners na nakikinig online. Ako, kung nasaan man kayong lupalop ng Pilipinas ngayon, shoutout at magandang hapon sa inyo. Ingat kayo kung nasaan man kayo ngayon. So, again, pwedeng-pwede kayong pumunta sa aming online streaming. Ang link po niyan ay nasa aming Facebook page. Naka-featured post po, naka-pin post na doon yung link na gv999.live. Anyway, naka mga ka-vibes, huwag kayong aalis dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang mag-alas 5 ng apon. At sa aking pagbabalik, kakausapin natin si DJ Robby. Tingnan natin yung kanyang thoughts, comments, reactions kung mapag-uusapan pa nga ba namin yung topic na to o ibang landas yung pag-uusapan namin. Diba? Sa aking nga pagbabalik. Anyway, nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programa ng Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. Andahan mo, Ira. Dapat sa buhay, pag-ibig, ikaw ay happier.

0: yung mag-aalas 5 ng hapon. At speaking of kasama, eto na, nakakasama ko na ang DJ na bihira ko lang makitang mag-thirst trap dito sa station.
1: Anong thirst trap? Do you want the thirst trap?
0: Matagalin mo yung polo mo.
1: Pero mainit kasi, everyone. Hello, good afternoon. This is me, DJ Bobby, and happy Monday to each and every one of us. Kumusta naman ang inyong weekends?
0: Ayan. Sige, ako ang weekend ko.
1: Wait, tatanggalin ko na nga ito.
0: Ayan, o, tignan mo.
1: Mainitan nga ako.
0: Ayan.
1: Hindi ko na lang kikita.
0: Nagpa-sexy po si DJ Robby ngayong hapon. Bakit kaya?
1: Ano yung talagang inintan?
0: Huwag kami nagkahandaan.
1: Kasi may birthday han sa amin. At fiesta. Malami naman fiesta sa amin mga ka-vibes. Huwag kayong pupunta dahil pa tayo bisita kami.
0: Kailangan namin ng patunay. Kailangan may pagkain kang dala.
1: Wala, walang pasok noon.
0: Bakit walang pasok anong araw yun?
1: Sabado.
0: Ah, Sabado. Weekends. Sayang.
1: Gusto mo pa this?
0: Okay lang, may Monday pa naman. Pwede mo ba yung i-freezer?
1: Ah, pwede ba yun? Nakala ko kasi kaning baboy na ibibigay ko sa'yo.
0: Dapat balik tayo. Sige, ang weekend ko, wala po akong ginawa ko, di natulog ng natulog.
1: Wow, parang ikaw na bago DJ Robby.
0: Alam nyo, sabi ko nga, kanina sa unang ad-lib ko, enjoyin nyo talaga yung weekend ka vibes. Kapag may pagkakataong matulog, matulog kayo.
1: Ganun ang weekend sa mga trentahin.
0: Oo, sa mga trentahin talaga. Pasensya na ka po. Kaya mihira na po kaming mayakag. sa mga late nights na gala. Ayaw na talaga.
1: As someone na nasa early 20s. Wow. Over na ba?
0: Tula naman. Tignan nyo naman si DJ. Alam nyo mga kapag, sayang hindi ako naka-TikTok live. Kung naka-TikTok live ako, kitang-kita nyo si DJ Robby. Kung kilala niyo yung content creator na si It's Stefano, yun yung formahan niya ngayon.
1: Hindi ko bagay. Sino yung si Stefano?
0: Ayan. Si Stefano yung content creator na walang reaction yung mga content niya. Tapos,
1: nonchalant.
0: Oo, nonchalant. Tapos lagi kasi siyang naka-off shoulder.
1: Ah, parang I know him. Parang nakikita ko siya
0: sa andong puto eh. Ganyan. Alam niyo, sabi ko sa inyo, mga
1: kasi mamaya gabi, ito lang suot ko pag-uwi. Kasi
0: simula sa mga araw na to, si DJ Robby na po ang ulit, ang pinakamasarap na DJ sa balat ng radyo.
1: Nakakabwisi. Tugilan na natin yung pinakamasarap na DJ. Hayaan natin ang mga ka-vibes natin, ang makapansin. Over na ba?
0: Magti-TikTok live ka naman mamaya.
1: Hindi ako magti-TikTok live mamaya. Tigilan niyo ako, tagtagan niyo ako ng responsibilities ko sa buhay.
0: Kailangan mo yan.
1: Anyway, ito na nga ang aking weekends, everybody. Makinig po tayong lahat. Over na ba? Kasi ang weekends ko kasi Kiko Barako is medyo productive.
0: Ay, taray! Sana!
1: Medyo hindi na siya yung DJ Robby na kilala nyo. I'm a changed person. I'm a grown person, ladies and gentlemen.
0: Sana! Sige nga. Paano naging productive ang
1: noong Saturday, nakapaglaro ako with my friends.
0: Anong laro?
1: Pickleball.
0: Wow! Social yayamanin!
1: I get the chance to experience playing with pickleball. And I understand na din, mga ka-vibes, kung bakit nga ba marami sa ating mga ka-vibes ang sobrang in na in doon sa pickleball. Sige. Kasi hindi siya nagre-require ng sobrang physical activities.
0: Ha? Eh, di ba ito ba? Ang mukha parang
1: bago? Ano na?
0: O, sino? Ano po mamagsak?
1: Hindi ko alam. Ano yun?
0: Mukhang sa taas galing.
1: Akala ko dito.
0: Ay, nagagaling sa taas. Ang ingay natin.
1: So, ito nga, ladies and gentlemen, yun nga pickleball is hindi siya sobrang intense. I mean, comparable sa basketball na may baryahan.
0: Volleyball,
1: di ba, na talaga namang for the whole
0: sa bagay, maliit kasi yung bola.
1: Maliit lang yung bola, tapos maliit lang din yung paddle.
0: So, hindi ka tipong takot na matamaan ng bola.
1: Oo.
0: Walang ganon.
1: Tsaka medyo maliit lang din yung court.
0: Saan ka naglaro?
1: Sa Lipa.
0: Nagdalawang isip. Ayaw, hindi ko nahuli.
1: Sasabihin ko na rin yung mismong paglaroan. Buti na lang hindi ko na sabi. So, shoutout sa aking mga friends at nakilala po.
0: That's the Saturday.
1: Yun yung Saturday ko, everybody. Nakakatuwa naman.
0: Yung Sunday mo?
1: Yung Sunday ko naman, since birthday ng aking friend, I get to have, ibang friend naman to. Diba? Yung Saturday, ibang group of friends yun. Tapos nung Linggo, ibang group of friends.
0: Saray, daming group of friends.
1: Actually, I'm a social butterfly.
0: Ang daming GC.
1: Oo, tayo na, jeez. Yung iba nga naka-ignore na sa akin eh. Naka-mute na yung iba.
0: Naka-mute na, naka-message request pa, naka-archive pa.
1: Exactly. Yung iba gusto nga i-block. Makapag-leave na nga dito, parang wala naman kayong gadap. So, eto na nga nung isa kong group of friends. Meron ako isang friend na nag-birthday. So, I get the chance na makapag-hangout sa kanila. Tapos makainuman din, di ba? Sarap na.
0: Ay, nagwalwal.
1: Pero talo, Okay, so yun nga mga kapayas. Nagwalwal tayo nung Sunday.
0: Oh, diba?
1: Tapos nung ngayon, kanina, hanggang kanina kasi yung celebration eh.
0: So,
1: sinasabi ko sa inyo mga kapayas na wala pang tulog si DJ Robby.
0: Ay, kaya, alam, sa, kaya pala kanina, pagpasok mo, sabi mo, nakantok ako.
1: So wala pong tulog si DJ Robby. Inuna ang gala.
0: Akala ko kaya hindi ka nakatulog kasi may iniisip ka.
1: Iniisip ko siya.
0: Oh. Ito ah. Yung kaso mamaya.
1: Oy!
0: Pinitawan niya po yung microphone. How I wish hindi ka nakikinig.
1: Para wala pa itong tuloy mamaya. Tagal na kasi yung issue talaga nung itong ano,
0: oh,
1: yung guest natin.
0: Mamaya,
1: okay, yung guest natin mamaya, ang tagal na ng issue dito. So mamaya po, tatapusin na natin yung issue.
0: Magkakaroon ng closure. Hindi na kinakaya ni Romy mga sinasabi.
1: Ayan, asan? Uy, baka hindi ako pumasok mamaya. Pag wala pa akong programming mamaya, nag-half day ako.
0: Sa mga boss namin nakikinig sa online streaming.
1: Pag wala pa ako mamaya, nag-half day ako. Okay, ano yung topic natin? Pag-usapin natin ang mga problema ng mga yan.
0: Half day, alas 4, mag-aalas 5 na.
1: Alas 2 ako napasok. Okay. Sabi...
0: anyway, wag na natin pag-usapan yung topic ko kanina.
1: Pag-usapan natin yung topic ko. Ayoko yung topic ko.
0: O sige, bakit? Bakit ayaw mo yung topic ko? Kasi ito si... Sino nga ba ito?
1: Ang dami-dami nyo kasing problema. May problema din naman kami.
0: Ito nga message sender natin. Anyway, si message sender si Ira. Yan.
1: Yan. Ira. Dating so, sex bomb pa si Ira.
0: Oo, dati.
1: Si sex bomb Ira pala.
0: Anyway, so namimili nga siya between, dito yung dilemma niya na ano ba pipili
1: niya?
0: Yung current boyfriend niya na for her is mahal siya, mabait, nagmasikap naman.
1: Mahal niya din ba yan?
0: Mahal niya nga eh. So, current boyfriend niya. Ngayon, meron, pero yung parents niya ayaw doon kasi hindi pa yung natin stable daw.
1: Ah.
0: O, tapos, ito, so, minirereto tong parents niya na for them, financial stable na magbibigay hindi lang ng future sa kanya kundi sa family.
1: Oh, ay, sa akin direto.
0: Ayan, si DJ Robby po nangangailangan po ito na kung financial stable ka po.
1: Sa akin yung po ireto.
0: Oo, pwede naman po. Tumatanggap po si DJ Robby.
1: Yes, nabibili po ang aking katawa. Hindi lang po ang aking dignidad, pero yung katawan ko tayo nabibili.
0: Oo, oh, diba?
1: Open so, po tayo for inquiries.
0: Wala ka ng problema. Sagot na. Problem solved.
1: Problem solved. Ang bilis-bilis naman kasi ng problema niyo. Kung ayaw niyo doon sa tao, ipigay niyo kay DJ Robby.
0: Kasi ako, hindi ako interesado eh.
1: Ay, narinig ko kasi, maraming pera.
0: Yan kasi solution kay Robby talaga. Bigyan niyo ng pera.
1: Mabibili po ang katawan ko.
0: Oo.
1: Hindi kaya, lang po yung dignidad ko.
0: Kaya pala ganyan yung attire mo ah. Kasi ibibigay pala sa yung nire-reto.
1: Buti na lang, hindi niyo ako nakikita, ladies and gentlemen.
0: O, wag kayo mag-alala, gagawa ko ng content mamaya, papakita ko yung...
1: Hoy, mabibigyan mo ba ako ng palihin? Visit ka!
0: Nag-anxiety na siya.
1: Binibigyan ba ako ng palihe? May CCTV ba dito?
0: hindi mo lang alam pero ang dami mong video sa phone ko.
1: Oo.
0: Anyway.
1: Pwede ba yung video niyan? May mga ano pa ba?
0: Ano?
1: May mga restrictions? Alam mo yung mga nudes? Wala naman. Wala naman.
0: Wala naman.
1: Safe.
0: Wala naman. Pero may Felix Bakat ka.
1: Please.
0: Joke lang. Ba't ka mapipicture? Anyway, sige na. Bago natin ma-reveal kung sino yung kasama mo mamaya, ano ba nga dapat abangan sa programa mo, DJ Robby?
1: In the end, hindi namin nasagot yung iyong problema, Iron.
0: Hindi, nasagot mo.
1: Ano sagot ko ba?
0: Ibigay
1: sa akin. Ang ladies and gentlemen, ibigay niyo po sa akin lahat ng may pera dyan.
0: O, lahat ng may pera pila.
1: Anyway, let's move on. Ito na nga, mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi yung makakasama niyo si DJ Robby sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robby. Ang sakit ng aking chest.
0: Wow, chest.
1: Nakakaroon ko ng chest pain. Basta may C. C-W? Mali agad.
0: Chest.
1: Yan nga mga vibes, abang tapos ng Aba Pilipinas ay sasamahan niyo po ako. Wala kayong choice sa akin pong programa later on. Naiintindihan ba ng lahat?
0: Oh, anong programa mo?
1: Nasabi ko na talaga ate.
0: Ano sabi mo ba? Barkada Vibes with DJ Robby.
1: Yeah, sabi ko favorite ng tabayan on air is Barkada Vibes with DJ Robby.
0: Ayan, 6 to 9 p.m. po at may makakasama po siyang special guest.
1: Mamaya, yeah, si Kiko Barako din po.
0: Siya din pala. Niyo, sabi ni Papa Pio sa online streaming, good luck DJ Robby.
1: Ang OE naman. Ang shoutout po kay Papa Pio. Kay Papa Pio. Sana mabigyan mo ako ng ano.
0: Piling ko lahat ng TV99.9 team at saka yung mga boss na katutok sa programa mo mamaya.
1: Huwag naman. Asya ko, bakit ang daming listeners sa time ko?
0: Kaya dumagtalo from 17 to 18.
1: Asya ko, bakit ang daming listeners sa time ko? Nag-aabang talaga kayo.
0: Nag-aabang talaga kami. Interesado kami sa personal mong buhay.
1: Kasi madami nga din ako nasi-share tungkol sa personal mong buhay. Hindi ko na rin minsan napipigilan yung bunganga ko.
0: Actually,
1: minsan ang kailangan ko talaga laklakin ay ano? Breaker fluid.
0: Breaker fluid talaga. Para pumureno yung bibig. Anyway, nako sila ng mga kabayos nating nakasama ko kaninang alas sa una hanggang ngayong mag-alas 5 ng hapon. Ang oras natin ay 14 minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po at magkita-kita tayo ulit bukas Martes, May 26, same time, same station and same program. Napapakinggan na kasama nyo sa maghapon ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta Wanan from 1 p.m. to 5 p.m. at nakakasama ko ngayong hapon si
1: DJ Robby.
0: Siyempre dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9
1: Your Good Vibes.
0: At para sa aking bye-bye song, Ira, tandaan mo kung ano man na magiging desisyon mo sa buhay, eh dapat ang bubuin mo ay yung masaya kang at puntahanan.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.
2: Junior ng Philippine Air Force na sa kasalukuyan po ay nasa biyahe papunta malapit-lapit na po sa ating paaralan. Si General Samudio din po ang kasalukuyan pong director ng Flying School ng ating National Aviation Academy of the Philippines at tagapangulo po o chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative. Itutuloy ko lang po yung mga ulat mula po sa aking mga nakalap na mga pagbabalita galing po sa Pag-asa kung saan po meron po tayo ngayong El Nino update. Nagbabala sa patuloy na mainit at maalinsangang panahon po ang Pag-asa. Ayon sa nanatiling mainit at maalinsangan ang panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong May 25, 2026, may ilang lugar sa Luzon at Visayas na nakapagtala muli ng mataas na heat index na maaring magdulot ng heat exhaustion at dehydration lalo na sa mga outdoor workers at estudyante. Patuloy ding may posibilidad ng localized thunderstorms sa hapon at gabi dahil sa matinding daytime heating. Pinapayuhan ang publiko na umiwas sa matagal na pagbibilad sa araw at regular na subaybayan ang weather advisories ng Pag-asa. Meron po ako isang magandang tip doon po sa mga gustong magpainit o magbilad sa araw na talaga po namang very healthy. Ako po ang ginagawa ko habang kasi ngayon maaga pong lumiliwanag as early as 5:45 po. Inumpisahan ko na ho ang paglalakad dito po sa kapaligiran po ng aming sa subdivision dito po sa Barangay Antipolo Sur sa Lipa City, Batangas, kung saan po ako pansamantala pong nag-i-stay ngayon. So bago po tumaas ang araw, ako po almost half na po ng subdivision, nalakad ko na. Ibig sabihin, nakakapagbilad ako, nakakapaglakad, na hindi ako nababahala sa napakainit po na init ng araw. Yun po isa lang, kumbagay, aktual na karanasan ko po na ibinabahagi ko po sa inyong lahat. Pero pa po akong dagdag na ulat dito, water supply monitoring pinalalakas. Sa oras po na ito na 5 minuto makalipas po ang 5 ng hapon. Mas pinaigting ngayon ng mga water authorities ang monitoring sa mga dams, reservoir at water systems habang nagpapatuloy ang mainit na panahon. Ito po ay kapag bumababa ang water levels na apektuhan, sinasabi po natin na apektuhan po ang malaking bahagi po o supply para sa kabahayan tungkol sa tubig, agrikultura at hydroelectric facilities sa ilang rehiyon. May ilang local governments po na naghahanda na rin ng tinatawag po na contingency measures para po sa mga ganitong problema. May ilang local governments na naghahanda na rin ng contingency measures nga. At ayon sa environmental experts, mahalagang maging responsable sa paggamit ng tubig habang may banta ng El Nino conditions. Tungkol po naman sa presyo at sitwasyon sa bentahan ng bigas, akin pong iuulat sa inyo na rice prices po patuloy na binabantayan. Patuloy na minomonitor ang presyo ng bigas sa mga palengke at supermarkets ngayong Mayo 25, kasalukuyang taon 2026. Ayon sa ilang rice retailers na nanatiling mataas ang presyo ng premium rice habang mas mabilis maubos ang regular at affordable rice varieties. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mataas na logistics at transport costs kasabay ng pagtaas ng fuel prices sa pandaigdigang merkado. Patuloy namang nagsasagawa ng market inspections ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang overpricing at hoarding activities. Ito din po, meron din po akong maisi-share sa inyo na tips po kasi kamakailan naman po ako namili po kami dito po sa isa sa mga sikat po na mall dito po sa Lipa kung saan po napuna po namin na pag-aaralan din po natin yung timbang ng mga ibinebendang bigas. Kasi po merong bigas po na 10 kilo. Pag binili niyo siya sa halaga yung sa 10 kilo, ang kabuang presyo po niya ay mas mataas Halimbawa po kung ang 10 kilo sa iba po ay umaabot po ng mahigit 700 pesos sa ano po ito, sinandoming variety po ito. Tingnan ko po yung presyo ng tigli 5 kilo kada bag. Eh may merong mga bagong labas ngayon na sinandoming na maganda rin naman, buo po ang butil at saka maputi. So sinubukan po namin, bumili po kami ng 5 kilo ng magkaibang brand pero sinandoming po. Abay umabot lang po yung aming binili ng wala pa pong ano eh, wala pang 600 piso. So yun po yung isang mahalagang tip din po na ibinibigay ko sa inyo. Pag-aralan nyo yung presyo ng bigas na 5 kilo kada bag. Kung pagko-combine nyo yung po yung 10 kilo na po ano. Samantalang pag bumili ka ng isang another brand na 10 kilo sa isang sako po, yun po eh mahal. Abutin po ng mahigit 700. Of course, at ito po yung nagdi-differ, depende po sa uri. Subalit, titingnan na din natin yung ganda ng butil, kung yung presyo, at wala naman pong mawawala kung tayo po ay mag-eksperimento. Isa pa pong bagay po na gusto kong ipaabot sa inyo ay ito po namang kaalaman tungkol po sa rice farmers humihiling ng dagdag na irrigation support. May ilang rice farmers po ngayon na humihiling ng dagdag irrigation at farm support programs habang nagpapatuloy ang pabago-bagong weather conditions o lagay po ng panahon. Ayon sa agricultural groups, mahalaga ang sapat na water supply o supply po ng tubig upang mapanatili ang produksyon ng palay ngayong taon. Kabilang sa hinihingi nilang suporta ang irrigation rehabilitation, ito po din tinatawag po na fuel assistance at mas murang farm inputs tulad ng fertilizers at seeds. Patuloy namang pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa agricultural sector laban sa climate-related risk. 10 minuto na po makalipas ang ating 5 ng hapon. Pasasalamat po sa mga technical person po ng DWGB na AM dyan po sa Angeles City, lalawigan po ng Pampanga, na ang pagsasayin papawid po ay sumasakop po sa kabuuan ng gitna at hilagang Luzon. Thank you so much, Mr. Error Clark Sico, at sa ating poging-pogi, epektibo, napakasipag na station manager na si Mr. Gary Galang. Thank you din po kay Ginoong JV Africa, dyan po sa DWGV FM, 99.9 kilohertz po sa Lipa City, Batangas po, at mataas na kahoy sa Batangas po. At siya po ang namamahala po ng technical doon sa bahaging iyon. Salamat din po sa ating masipag at matiyagang station manager, Ginoong Henry Lakdaw. At sa kabuuan po kay Mr. Manny Galang, may-ari po ng 2 himpilan ng radyo. Dito po naman sa Metro Manila, thanks so much po sa ating mga technical personnel dyan po sa DWDD 1134 kHz. Sumasakop po sa National Capital Region, Mr. Ron Angeles, Mr. Ferdy Blues, at Madam Leonor Tanap. At sa ating pong Philippine Media Network Service Cooperative, kung saan po chairman ng ating main host, retired Brigadier General Gerardo M. Samudio Jr. ng Philippine Air Force, ay andyan po ang ating laging maasahan, napakasipag din po na si Ginoong Hoben Faram. Sa bahagi po ito na umabot na po tayo sa 12 minuto makalipas po ang 5 ng hapon, itutuloy ko po yung aking mga ulat tungkol po naman sa irrigation support po na hinihiling ng mga rice farmers. May ilang rice farmers ngayon na humihiling ng dagdag irrigation at farm support programs habang nagpapatuloy ang pabago-bagong weather conditions. Ayon sa agricultural groups, mahalaga ang sapat na water supply nga po upang mapanatili ang produksyon ng palay ngayong taon. Kabilang nga sa hinihiling nilang suporta, ulitin ko, ay ang irrigation rehabilitation, fuel assistance, at mas murang farm inputs tulad ng fertilizers at seeds. Patuloy po itong pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa agricultural sector laban sa climate-related risk. Mga bagong balita naman po mula sa Department of Science and Technology. Pinalawak ang Artificial Intelligence at Science Innovation Programs. Mas pinaigting ngayong 2026 ang AI at Digital Innovation Programs ng Department of Science and Technology. Kabilang dito ang paggamit ng artificial intelligence para sa climate monitoring, agricultural analytics at healthcare research systems. Layunin ng mga programang ito na mapabilis ang scientific research at mapabuti ang disaster preparedness at public services. Patuloy ding nakikipag-partner ang DOST sa universities at research institutions para sa technology development project. Yung po namang may mga interes sa renewable energy research. Ito po sa ngayon ay patuloy po na pinaparami at pinapalaganap. Napag-alaman po na patuloy ding pinalalawak ng Department of Science and Technology ang renewable energy research upang makatulong sa energy security at climate action initiatives ng bansa. Kabilang dito ang pag-aaral sa solar power systems, battery storage technologies, at sustainable energy solutions para sa mga komunidad o mga pamayanan. Ayon po sa mga experts o mga dalubhasa, mahalaga ang paggamit ng malinis na enerhiya upang mabawasan ang greenhouse gas emissions at pagdepende sa imported fuel. May ilang pilot projects na rin sa bansa na gumagamit ng renewable energy systems para sa public at agricultural operations. Ang inyo pong napapakinggan ay ang inyong lingkod, Dr. Divine Reyes po, na pansamantalang nag-take over habang as a final approach na po sa ating paaralan, National Aviation Academy of the Philippines, ang ating pong main host, retired Brigadier General Jerry Zamudio, mula po sa kanilang dinaluhan na graduation po ng mga mag-aaral ng NAAP dyan po sa Clark, at kasama po ng ating main anchorman na si General Zamudio, si Captain Jarvis Ong. Itutuloy ko po ang aking mga binabasang ulat para po sa inyo pang dagdag na kaalaman. Ano po yung pinakabagong kaganapan sa Malacanang? Malacanang tutok sa inflation at food security. Patuloy na nakatutok sa inflation at food security concerns habang tumataas ang presyo ng ilang mga bilihin ang ating pamahalaan. Nais po nating ipabatid sa lahat na ito po ay kabilang sa mga tinututukan ng economic managers, ang presyo ng bigas, fuel, kuryente at iba pang pangnahing pangangailangan ng publiko. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapanatili ang sapat na supply at stable prices upang maprotektahan o mapangalagaan ang consumers laban sa inflation pressures. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang administrasyon sa agriculture at trade sectors o mga grupo po ng mga mangangalakal para sa supply chain monitoring. Habang papalapit po ang tag-ulan dito sa ating bansa, yung pong disasters preparedness natin ay patuloy din pong inaasikaso ng ating gobyerno at mga sangkot na mga institusyon at ahensya. Nabatid po natin na mas pinaigting din ng pamahalaan ang disaster preparedness programs habang papalapit ang peak o yung kasagsagan po ng rainy at typhoon season ngayong 2026. Kabilang dito ang flood control projects, relief goods, stockpiling, at paghahanda ng evacuation centers sa flood-prone communities. May mga direktiba rin para sa mas mabilis na rescue operations at emergency response coordination sakaling magkaroon ng malalakas na bagyo. Ayon sa disaster officials, mahalagang maagap ang paghahanda dahil sa mas madalas na extreme weather events tulad ng climate change. Ito nga po ang ating pinag-uusapan lagi, yung climate change activities po ng ating Climate Change Commission sa pangunguna po ni Commissioner Albert de la Cruz at ang ating National Commandant sa climate change na si Retired Brigadier General Jerry Samudio na siya rin pong anchorman ng ating palatuntunan. In a few minutes po, kasama na po natin ang ating napakasipag po, aktibo at walang kapaguran na Brigadier General Jerry Samudio. General, magandang hapon po.
3: Ay, magandang hapon, Ma'am Divine, and maraming salamat sa pag-take over ng ating palatuntunan. Habang kami po ay pauwi galing po sa Pampanga. Kasi graduation ho ng mga students natin, Ma'am Divine, dyan po sa Basa Air Base. Kasi alam niyo naman, ang ating NAAP na dati pong Philippine State College of Aeronautics ay meron po tayong mga stations, schools dyan po sa Basa Air Base. At tayo po ay meron din pong school sa Fernando Air Base na ang graduation naman ay ngayon pong darating na Wednesday. Ngayon po ay Monday, Tuesday, bukas election nga pala ng bagong presidente ho ng ating National Aviation Academy of the Philippines. Apat po ang candidates po dyan. And after ho ng election bukas, the following day, ay graduation naman po ng ating mga students dyan po sa Fernando Air Base NAAP dyan sa Lipa City. Yung sa ay natapos na ho noong Sabado, Saturday. At kanina, Ma'am Divine, ang aming guest of honor and speaker ay walang iba kundi ang Director General ng KAAP ng Civil Aviation Aeronautics of the Philippines, KAAP. At si General Del Rosario Raul Del Rosario ho ang guest of honor speaker. At napakaganda yung kanyang mga binigyan ng pansin tungkol po sa prospect ho ng aviation industry ngayon. At sinasabi niya na tayo po sa buong Asia ay sa Asian countries, sa East Asia ho ay ang Pilipinas ay nangunguna pagdating po sa aviation na industriya, kaya ito ay kinakailangan ating paghandaan. But of course, sa lahat ng ito, Ma'am Divine, yung palagi sinasabi natin na number one dito ay disiplina. Di ba, no?
2: Apa.
3: Yung disiplina ay napaka-importante ito para po sa mga nag-graduate ngayon. Ito ay nabanggit na rin ni Ma'am Sisa, Doktora Sisa de la Cruz, ang ating officer in charge ng NAAP. At pangalawa, yung panawagan ni General De Rosario na huwag tayong hihinto sa pag-aaral. Kinakailangan patuloy tayo mag-aral, patuloy natin alamin ang mga kinakailangan na kaalaman. Sapagkat sa ngayon ay napaka-importante ang disiplina ang tungkol sa itong tungkol ho sa ating pag-aaral. But before that, ang sinabi niya, kinakailangan huwag nating i-compromise ang safety. Kasi alam mo naman, yung mga estudyante natin, ito yung magmaman ng mga iba't ibang mga eroplano. At yung kapag lumipad, ang pinag-uusapan dyan ay yung pag maayos na pag-land uli. Di ba, no?
2: Opo. Pagiging ligtas po.
3: Ayos at walang mangyari. At lahat ng critical dyan, okay. Yung ating hong mga mekaniko, napaka-important niya. Kaya sabi niya, disiplina, huwag isi-shortcut, di ba? Walang dapat sa lahat ng gagawin, ang susundin natin kung ano yung procedure. Kung may manual, sundin natin ang manuals. Which is tama yan. Kasi minsan, ang ibang mga kabayan natin, kapag sila ay natututo na, nagiging complacent na, lumalaki na kanilang mga ulo, di ba? So dahil doon ay akala nila, somebody na sila, wala nang kinakailangan. Yung mayroong checklist ay hindi na binabasa yan. So ang sinasabi ni General Del Rosario ay yung disiplina. Disiplina ay yung pag-observe ng mga basic na mga rules at saka mga regulations. Pangalawa, yung safety, yung adherence sa ating safety. At ang pangatlo ay yung ating patuloy na paghahanap ng kaalaman.
2: No? Kaalaman. Pag-aaral.
3: Yung pag-aaral. Hoy, nakita ko na dito si Florence Almasan. Florence, magandang hapon.
4: Magandang hapon po, General, Ma'am Divine, Captain Jarvis, at sa mga nakikinig sa ating programa sa APA Pilipinas. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At yan nga kanina, General, nakita ko sa ating Facebook na kayo nga po ay isa sa mga kasama sa dumalo sa ating commencement exercise sa Basta Air, Basta Campus.
3: Oh, so maraming salamat sa mga students na siya pong host sa graduation ngayon. Dahil, di ba, parang ang nangyari niyan ay nagko-contribute yung mga bata para sa pag-arkila ng venue, di ba? Napakaganda ng venue nila, no? Florence, kumbaga, napakaganda, maraming mga kwarto na available. So, alam ko ito ay tunay na pinaghandaan ng mga graduates natin dyan po sa NAAP, sa Basa Airbase. Yun. May balita ka ba dyan, Florence?
4: Ah, yes, General. Meron po tayong balita ngayon na nakalap mula sa sektor ng edukasyon.
3: So, go ahead.
4: Mula sa Commission on Higher Education, makasaysayang pagbabalik ng free tuition sa Malabon, inanunsyo ng CHED ang pagkakaloob ng official na institutional recognition sa City of Malabon University matapos mawalan ng UNIFAS eligibility noong 2022 dahil sa mga issue sa pamamahala. May ibalik na sa wakas ang karapatan ng libo-libong mag-aaral ng CMU na makapag-aral ng libre sa ilalim ng RA 10931 or Free Tertiary Education Act. At kasunod ng panawagan ng mga mamabata sa Kongreso, pinalakas ng CHED ang patuloy ang pagtukoy sa mga senior high school graduates na hindi makatutuloy sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal. Paalala ng komisyon, bukas pa ang Presidential Merit Scholarship Program, may nakalang 600 milyong pondo para sa unang semestre sa academic year 2026-2027. At debate sa bagong CHED Charter, patuloy ang deliberasyon sa Senado hinyo sa Senate Bill 1425 o Charter Amendments. Nabawasan ang pangamba ng mga universidad matapos tanggalin ng Senate Committee ang panukalang gawing punitive tribunal o quasi-judicial body ang CHED upang mapanatili ang focus nito sa pagpapaunlad at academic freedom. At sa Department of Education, panawagan para sa mabilisang pag-hire ng guro, kasunod ng pag-aproba ng DBM sa 32,916 bagong teaching positions para sa darating na school year, kinalampag ni Senator Gatchalian ang DepEd na bilisan ang proseso ng pagtanggap ng sa mga aplikante. Karaniwang umaabot ng 6 na buwan ang hiring dahil sa bureaucracy, kaya't hiningi ang koordinasyon ng Civil Service Commission upang hindi maantala ang pasukan sa Hunyo 8. At sa ginanap na 2026 Global Education World Forum sa London, umani ang papuri ng Pilipinas mula sa mga international na eksperto dahil sa paglalaan ng 4% ng GDP para sa pagpupondo sa edukasyon. Binigyang din ng DepEd ang mga structural reform nito tulad ng pinalawak ni school-based feeding program para sa kindergarten at grade 1 learners na magsisimula sa susunod na buwan. At sa balitang TESDA, kasabay ng paggamit ng digital skills passport, sinimulan na ang full implementation ng auto-credit payout system katuwang ang Langbang. Mahigit 335,000 scholars nationwide ang nakatanggap ng kanilang allowance ng direkta sa kanilang piso account nang walang delay o cash handling rates. Sa ilalim ng 2026 budget, pinalawak ng Secretary Kiko Benitez ang pondo para sa dual training system upang direktang ipasok sa mga industriya ang TechVoc trainees habang sila ay nag-aaral pa lamang. At oversight sa pambansang krisis sa pagbabasa, sa ilalim ng pinalawig na dalawang taong mandato ng RA 12315, sinimulan na ng EDCOM 2 ang pag-audit sa implementasyon ng Academic Recovery at Accessible Learning o RL program ng DepEd upang matiyak na bumababang antas ng learning poverty sa bansa bago matapos ang taon. At inatasan ng komisyon ang CHED at TESDA na i-update ang kanilang pambansang agenda upang opisyal ng isama ang mga kurso sa Artificial Intelligence at Green Technologies para sa future-proofing ng manggagawang Filipino. Kasunod ng matagumpay na industry partners, dumayo naman tayo sa balitang PhilSCA. Kasunod ng matagumpay na industry partner session katuwang ang CMESOL opisyal lang binuksan ang career portal para sa mga lahat ng mag-aaral ng NAAP. Maaari nang i-upload ng estudyante ang kanilang credentials para sa mabilisang OJT placement at job recruitment ng mga airlines. At yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik pa sa inyo, General at Ma'am Divine.
3: Maraming salamat, Florence and Doktora Divine. Hindi pa nakanda yung aking pang-clap dito. Yung tagapalakpak, wala pa eh. Pero habang hinihintay po natin yan, ay at akin, mayroon ka bang mga dagdag pang balita, Ma'am Divine? Hello, Ma'am Divine. So wala na, no? Anyway, sige. Ako naman ay good news. Good government.
2: Meron pa po, General. Ayaw lang kumagat yung aking pinindot kanina. Pero tuloy niyo na po yan. Susunod po ako.
3: Ah, ikaw muna, ma'am. Isang balita muna, ma'am. At hindi pa gusto ko may nagpapalakpak sa atin. Kaya...
2: Sige po, General. Oil prices patuloy na volatile dahil sa regional tensions. Patuloy na nagiging volatile ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa security at geopolitical tensions sa Middle East. Kapag may development sa oil-producing regions at shipping routes, mabilis itong nakakaapekto sa fuel prices at global inflation concerns. Ayon sa mga ekonomista, posibleng manatiling mataas ang energy costs habang nagpapatuloy ang instability sa rehiyon. Maraming bansa ngayon ang naghahanap ng alternative fuel suppliers at renewable energy options upang mabawasan ang epekto ng oil market disruptions. Ano po yung humanitarian aid operations na patuloy po sa conflict areas? Patuloy ang humanitarian aid operations sa ilang conflict-affected communities sa Middle East o Gitnang Silangan, habang libu-libong sibilyan ang nangangailangan ng tulong. Kabilang sa mga pangunahing pangangailangan ang pagkain, malinis na tubig, medical assistance, at temporary shelters para sa mga displaced families. May mga international organizations

0: General Humina po yung microphone nyo.
1: Yun. Okay na ho ba?
0: Okay na po, General.
1: Yan. Ulitin natin. Sayang naman. Oo, sayang.
2: Good governance!

0: Diyos. Patuloy po na isinisulong ho ng Department of Information and Communications Technology or DICT or DICT ang pagpapatupad po ng Konektadong Pinoy Act. Ano ho? Yung Konektadong Pinoy Act ay bago lang ito. Kasabay po ito dong na batas. Ano ho? Na ang objective nito, ang mitiin nito ay pagandahin ho ang serbisyo ng internet, ng communication sa Pilipinas. Upang mapabilis po ang internet infrastructure sa Pilipinas, makipagtulungan po ang malaking telco companies tulad po ng Globe, Smart, Dito at Converge upang mapalawak po ang internet access, lalo po sa mga probinsya at mga liblib na lugar. Tama lang ho, kasi parang tayo ay naiiwanan na. Ano ho, naiiwanan na ang ating bansa pagdating po sa komunikasyon. Pero inanunsyo po ng DICT na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na magkakaroon po ng satellite-to-phone connectivity. Galing naman ito kung matuloy.
1: Sana naman. Opo.
0: Oo nga, dapat matuloy na tumama, no? Kasi sa Metro Manila, ang dami ho talagang dead spots.
1: Totoo, diba, po yun.
0: Oo. Sa teknolohiyang ito, maaari pong magkaroon ng signal ang cellphone kahit walang malapit na cell tower gamit ang satellite communication system.
1: Very good. Pong,
0: makatulong sa mga lugar na madalas mawalan ng signal tuwing may kalamidad. Samantala mga kaibigan, patuloy po ang pagpapalawak ng 5G network, Globe, Smart at Dito sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ayon po sa DICT at NTC, mas pinapabuti ngayon ng mga telco ang internet speed, mobile coverage at serbisyong matapos ang pagpasok ng Dito bilang ikatlong major telecommunications player sa bansa. Pero ganun talaga, no? Parang sasabihin na 100, 200, 500 Mbps or Mbps. Pero ang bagal pa rin, no? Kasi ang problema pala dyan, although ang i-access mo is 500 Mbps kung wala kang kasama. E ang problema doon sa 500 Mbps, sasakyan niya ng napakaraming users, kaya paghahati-hatian niyo yung 500. So ngayon, pag hindi gumagamit yung mga kasamahan niyo, diyan ka mga katsamba ngayon na mataas ang Mbps. Pero pag lahat kayo gumagamit, ma'am, eh baka mga Mbps na lang. Ngayon kaya nakikita niyo, yung 500 niyo ay minsan nag-drop to 5. Kasagsagan ho ng gamit na mga kasamahan po ninyo.
1: Oh, ito pa. Tama po yung general. Ano? Ang isa pa pong nakakabahala, marami po ngayong ibinebentang mga device na basta meron ka nun at meron kang medyo malapit-lapit na wifi, kahit hindi mo alam po yung password, nakakahagip na po ng signal, nagagamit mo din yung wifi nila. Yan nga po nirereklamo ng ilang, marami pong mga, may mga linya ng internet na makikita mo na lang, ang hinahina ng ano pala po, maraming gumagamit kasi po, may mga special device na pong nabibili ngayon general na pag inon nyo po, magagamit gamit nyo yung wifi ng malapit sa inyo na kahit wala na pong password. Nakakatakot yun, general.
0: Oo, tama ho yan. At mas may malalim na epekto yan sa ating seguridad. Kaya dapat mag-double time ho ang DICT. Mag-double time para itong mga problema nito ay maayos po natin. Gusto nyo pa ba ng mga karagdagang mga good news?
1: Yes, general.
0: Sir, yes sir daw. Mga kaibigan, patuloy naman pong minimonitor ng National Telecommunications Commission or NTC ang kalidad ng serbisyo po ng mga telecommunications companies, kabilang po ang signal, reliability, interconnection issues at mga issues at customer compliance. Layunin nitong maprotektahan po ang consumers laban po sa poor internet service at service interruption, yung mahina, yung mahinang internet service. At ito karagdagan pa ho, mas isinasagawa din po ng Philippine Telecommunications Summit or isinagawa ho ang Philippine Telecommunications Summit 2026 kung saan tinalakay po ng gobyerno at private sector ang pagpapabilis ng internet, ang pagpapalawak ng digital economy, ang cyber security, artificial intelligence at modernisasyon ng telecommunication infrastructure sa Pilipinas. Ito yung mga in na mga bagay na magpapaunlad sa atin, ma'am. Kaya ito ay dapat to itong tuunan talaga ng pansin. Dapat hindi po natutulog ang ating DICT. Kasi parang itong lumalabas na future na ho natin. Ang future natin ay nasa technology. Di ba, no?
1: Yes,
0: oy, ito po, ma'am. Ayon sa Department of Information and Communication Technology or DICT, may ilang programa ngayon ang gobyerno upang mabigyan ng signal at internet connection ang mga dead spots or lugar na mahina or walang signal sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Bansay. Baka press release lang ito, mama. Dapat ito po ang pangunahing proyekto. Meron kasi silang project yung National Fiber Backbone Projects. Ito yung pangunahing project po ng DICT kung saan naglalagay sila ng malaking fiber optic cables sa iba't ibang lugar ng bansa para mas mapabilis at mapalawak po ang internet connection. Parang main highway ito ng internet sa Pilipinas. Ano ho? At pangalawa ho, nakipagtulungan din po ang DICT sa mga telco companies tulad po ng Globe, Telecom, PLDT, Smart at Dito Communicate Community upang magdagdag po ng mga cell towers. Yan ang dapat gawin. Kasi ngayon parang dahil nung pwedeng magkaroon ng common use sa mga tower, parang ang napansin ko ngayon, ma'am, wala nang gusto magtayo ng mga cell towers.
1: Tama po.
0: Na kaya yung problema natin ng 10 years ago tungkol sa mga dead spots na mga signal na yan, hanggang ngayon, yan pa rin
1: problema. Problema pa rin.
0: Parang hindi ito yung problema sa Vietnam, sa mga karatig natin. Mga... So, nakakaawa tayo. Tapos sasabihin natin na tayo number one, i-report natin. Parang hindi ako naniniwala dyan. Ha?
1: Opo. Nakakaduda.
0: Mataas na condominium areas. Ito yung sasabi na magdadagdag ng cell towers, common towers, at signal repeaters sa mga lugar na mahina po ang signal. O yun, sana i-require yung mga telecom, yung Globe, PLDT. Yan naman, susunod lahat naman yan eh. Di ba, mama, no?
1: Tama po.
0: Pero excited ako dito ha, yung satellite to phone technology nito. Ito ang bagong teknolohiya ng DICT. Kasama po ang Starlink.com, Globe.com.ph, kung saan pwedeng magkaroon po ng signal. Gamit po ang satellite kahit walang malapit na cell tower. Simple lang, kapag dead spot ang lugar, satellite na mismo daw ang magbibigay ng signal sa cellphone. Kailan kaya ito, ma'am, gagawin? Ano?
1: Opo, parang ano, wag lang, tama po yung sabi mo, General, wag naman sanang press release lang, kundi maging katotohanan para marami naman po ang sumaya, lalo na po tayo na napalaking bagay po, buhay talaga ang ating komunikasyon.
0: Pero mayroong ano ha, baka hindi alam ng ating mga kabayan, mayroong tinatawag na Oplan Bantay Signal. May programa po ang DICT ngayon na tinatawag na Oplan Bantay Signal, kung saan pwede pong magsumbong ang publiko tungkol po sa mahinang signal. Ma'am, sa lugar ninyo, kung mahina ang signal, ay isumbong nyo yan. Kasi meron tayong Oplan Bantay Signal. Yung mabagal na internet, pwede nyo isumbong daw yan. At dead spots, ang tanong, anong action gagawin ng DICT? Di ba, no?
1: Baka saka ito pa, General, hindi po yung action ng pinangambahan ko. Magbibigay sila ng mga hotline na sumbungan. Napakaraming karanasan ko na dito, yung hotline. Walang sumasagot.
0: DICT, pakinggan nyo yung reklamo ni Florence, meron ka bang ganitong klase mga encounter?
2: Jen, sana nga dyan sa ating paaralan, pwede ba natin i-report? Kasi wala tayong signal dyan eh. Globe, Smart, kailangan mo pang lumabas.
0: Ano ba naman?
2: Pwede natin i-reach dyan kasi habang nasa isang classroom ka, kailangan mo ng internet, kailangan mo pang ilabas sa bintana kasi walang signal. Kapag may tatawag sa'yo, may mga dead spot general. Sana nga mabigyan nyo ng solusyon.
0: Ang sinasabi dito ay pwede daw hong magsumbong yung publiko tungkol po sa mahinang signal, mabagal na internet, at dead spots sa DICT. Pero ang tanong, anong feedback? Di ba, no? So, yun yung kinakailangang malaman natin. Okay, pero palakpakan rin natin yung DICT kasi kahit ganyan yan, alam ko ay gumagana naman yung project na yan, yung mga project na yan. Ang kinakailangan lang is siguro talagang maramdaman ng ating mga kababayan, hindi po poros sa press release lang. Dapat may action.
1: Tama.
0: Okay. Ano pa mga balita na gusto yung pag-usapan natin ngayon, ma'am?
1: General, meron pong latest akong nakuha mula po sa Pag-asa saka sa DA.
0: Ano
1: yun? Papasok lang po. Nagbabantay po ngayon ang Pag-asa sa posibleng paglipat po ng weather event ngayon pong weather pattern ngayon pong patapos na po ang Mayo. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang pagbabago ng weather patterns habang papalapit ang tag-ulan ngayong huling bahagi ng Mayo 2026. Ayon po sa mga weather specialists, posibleng makaranas ang ilang bahagi ng Pilipinas ng mas madalas na thunderstorms at pag-ulan habang nananatili pa rin ang mainit na temperatura sa araw. Nagbabala rin ang mga otoridad sa posibilidad ng flash floods at landslides sa mga flood-prone at mountainous areas kapag nagkaroon ng matinding pag-ulan. Pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto sa mga weather bulletins at advisories mula sa Pag-asa at lokal na disaster offices. Agriculture sector patuloy na naghahanda. Patuloy na nag-prepare nga o naghahanda ang agriculture sector para sa epekto ng pabago-bagong klima at posibilidad ng El Nino condition sa mga susunod na buwan, lalo na po itong huling bahagi ng buwan ng Mayo. May ilang farming communities na nagsisimula ng mag-adjust ng planting schedules upang mabawasan ang epekto ng matinding init at kakulangan sa ulan. Ayon sa agricultural experts, mahalaga ang paggamit ng climate-resilient crops at efficient irrigation systems upang mapanatili ang produksyon. Patuloy ding nagbibigay ng technical assistance at support programs ang mga government agencies sa mga magsakang apektado ng climate risk. At presyo at sitwasyon po sa bentahan ng bigas, retail prices patuloy na iba-iba sa mga rehiyon. Patuloy na nagkakaiba-iba ang presyo ng bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Depende sa supply, transport costs at demand sa lokal na merkado. Sa ilang urban areas, mas mataas ang presyo ng premium rice habang mas mabilis maubos ang regular at affordable rice variants. Ayon sa ilang market vendors, malaking factor na rin ang fuel at logistics expenses sa retail pricing ng agricultural goods. Patuloy namang minomonitor ang regional rice supply upang maiwasan ang abnormal price increases. Balik po sa inyo, General.
0: Thank you very much, ma'am. Ito, bago tayo tuloy magpaalam sa ating palatuntunan, mayroon ditong balita tungkol po sa pag-aalala ng ating mga senador at mga farmers groups sa patuloy po na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado kahit mababa na po ang farm gate price ng palay. Kaya sila po inanawagan na mas maigpit na aksyon laban po sa rice hoarding at profiteering upang maprotektahan ang mga consumer at magsaka. Ano ho? Pero ang maganda ho dito ngayon ay may mga programa naman po yung Department of Agriculture tungkol dito. Pero mayroong pagbabala dito, mama. Pagbababala ang Department of Agriculture na maaari daw hong maapektuhan ang susunod na cropping season dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at abono. Ang abono kasi oil-based ho yung mga granular. Pero meron naman na lumalabas, meron akong kaibigan na ang ginagamit niya ay Xanadu. So ang napansin niya ay mabilis yung reaction nitong fertilizer na ito Minsan ay imbitahin ko yung aking kaibigan na siyang mayroong experience dito sa klase ng abono na ito kasi ito ay liquid ito. Tapos pag ito ay in-spray mo, ang bilis daw ng reaction kaagad ng ano ng plants.
1: Mm-hmm.
0: At ako agree ako diyan kasi ang mga granular fertilizers pag mag-apply ka ng granular, kinakailangan may tubig. Eh paano kung tag-init, 'di ba no?
1: Opo.
0: Tapos ang isa pang malaking problema sa granular na fertilizer, mahal ngayon nasa mga 3,000 na. 2,700, 2,700, 2,100. So naglalaro yung ganyan, naglalaro sa ganyang presyo ang mga granular na fertilizer natin kasi ito is oil-based ito. 'Di ba? Yung nitrogen niya eh ngayon, hindi makalusot dyan sa dahil sa gera dyan sa Iran, di ba? No? Kaya naghahanap ng mga alternative ang gobyerno ngayon at ito yung mga nakikita, yung nasolusyon ay yung tatawag na mga liquid na mga fertilizers.
1: Mm-hmm.
0: Okay, inabot na tayo ng panahon, ma'am, para magpaalam sa ating palatuntunan. Mamaya pala ho, antabayanan po yung doon sa mga nakikinig po nating taga Climate Change Task Force. Mayroon po tayong weekly na meeting. Ano ho, yung meeting nito ay regular ito para po sa ating top management, sa mga top leaders ho ng ating Climate Change Task Force. Ikaw ma'am ay kasama po dyan.
1: Apa.
0: Nakita ko na dito si Dato Ma'am Bayaw Edwin Amboyot. Dato, pwede ba magbati-bati ka lang muna bago tayo tuloy ang magpaalam sa ating programa? Okay, si... nakita ko rin dito si RD Tan. Oh, RD Tan, kumusta dyan sa lugar mo?
3: Okay lang po. Tuloy pa rin po kami ng mga municipal invitations para sa CCTF po.
0: Yung inyong Facebook...
4: Andang gabi po, General. Ako po.
0: Yung Facebook account natin, well, okay na?
4: Magandang gabi po.
3: Magawa ngayong, ano, di ba magpapa... advice po ako kung okay na. Dahil inayos lang na po namin yung, ano, yung signal-signal po namin.
0: Okay. Dato, nandito na... Dato, magandang hapon. Wala pa. So, anyway, tayo ho ay...
4: Hey po, General, magandang hapon po. General.
0: Oo, pwede bang buksan mo yung camera mo, Dato, para makilala naman kita? Di pa tayo nagkita eh.
4: May na po ako magparating sa aming mga
0: tatayuan
4: dito po, General.
0: May na signal, okay. Anyway, maraming salamat. Bueno mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa ating palatuntunan. Ma'am Divine, your parting statement.
5: Yes, thank you po sa lahat ng palagang sumusubaybay sa aming programang Up Up Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes, pansamantala pong namamaalam hanggang sa muli po. Magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Back to you, General.
0: And Florence.
2: Florence Almasan, inyong boses sa Aviation at Education. Laging tandaan, ang bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras, saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat at God bless Pilipinas and congratulations sa ating mga graduates for Flight 2026 sa Villamore, Basa, Fernando at sa Manila. Mabuhay po tayong lahat at patuloy tayong lumipad para sa magandang bukas na Pilipinas.
0: Tama yan, magandang bukas na Pilipinas. So, yan ang ating pangarapin. Magandang bukas, magandang pakinggan. Yung kaya dapat sa mga nasa gobyerno, kami mga nasa gobyerno, dapat panindigan natin yung programa na nakapaloob. Yung palagi namin piniplay, palaging kinakanta natin na Bagong Pilipinas. Sana ho yung laman na yon ay maisapuso ho ng lahat ng mga nasa gobyerno, especially ng mga taong nasa taas ho ng yung mga nagpapalakad ng ating gobyerno. Ano ho? Kasi nakakalungkot ho na itong mga bagay nito ay parang propaganda lamang. Dapat yung bagong Pilipinas, yung bawat bigkas na yan, ay dapat na isa sa puso natin. So with that, mga kaibigan, tayo po ay nagpapaalam na sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga caring stations, ang 99.9 GBFM. Yan po sa Batangas, 792 Kilohertz po sa Pampanga. At of course, ang aking dating radio station, naging station manager ako dyan, sa DWDD Armed Forces Radio na nakabase po dito sa Metro Manila. Maraming salamat, Ronald. Ronald, maraming salamat sa
6: GV 99.9. Yay, good vibes.

evening Philippine Standard Time. And right now, you are with DJ Probby. Sa inyong pinakamaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Probby. Ngayong araw po mga ka-vibes, Monday evening. Yes, Monday evening na ulit mga ka-vibes. Tapos na ang ating mga maliligayang araw. Tapos na ang araw para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. Oh, sariling effects. At yung araw nga po is May 25, 2026. Huling linggo na po ng buwan ng Mayo. Grabe, sobrang bilis ng panahon, ladies and gentlemen. Parang sobrang bilis to the point na kailangan ko ng mag-tricycle para makahabol. Okay, let's move on. At dahil nga po last week na po ng May, everyone, kumusta na ba ang inyong mga New Year's resolution? Kasi we're getting into the mid month ng taon ng 2026 mga ka-vibes. So kumusta na ba ang inyong mga New Year's resolution ha? Parang naging assignment na rin ni DJ Robbie na every month, every end of the month is kukumustahin ko ang inyong mga New Year's resolution. Kasi nga, para konting update lamang kung kumusta na ba ang inyong mga buhay-buhay, nasusunod pa rin ba ang inyong mga New Year's resolution? Kasi yung mga ka-vibes, yung New Year's resolution po yan. Siyempre, hindi ka naman mag-New Year's resolution ng masama. Siyempre, that's for the betterment of yourselves then mga ka-vibes. So, I'm just here to remind all of you na sometimes, ang New Year's resolution natin can be a lifestyle din kapag continuous natin siyang ginagawa. And it would be soon our discipline as well. Nadyan mga ka-vibes ang ating mga ka-vibes, nadyan ang ating mga ka-vibes na gusto na magkaroon ng healthier lifestyle sa taong 2026. Ayan yung mga ka-vibes natin. Nang New Year's resolution ay makapag-gym, makapag-workout at eat healthy this 2026. Well, at that moment, ladies and gentlemen, ay medyo nakaka-relate si DJ Robbie. Bakit nga ba nakaka-relate si DJ Robbie? Parang I want improvement sa sarili ko. Hindi lang siya physically, but both mentally din and emotionally. Kasi I did research din mga ka-vibes na ang pag-ehersisyo, ang pag-workout ay makakatulong not only for yourself physically, maging sa inyong mental well-being, emotional well-being, and how you perceive the whole wide world. Ah, sabi. At saka alam niyo ba, ladies and gentlemen, na may sakit na kasi si DJ Robbie. So para naman humaba ang buhay ko, we have to take care of ourselves. And speaking of sakit, ladies and gentlemen, ngayong araw po ay sinaselebrate natin ang World Thyroid Day. At dahil nga po World Thyroid Day ngayon, mga ka-vibes, pinapalalahanan ko po kayo na ang thyroid ay isang small gland dito sa ating may throat na kung saan meron po siyang big role sa ating katawan. Pero kung nasabi yun, mga ka-vibes, dahil ang thyroid helps to regulate metabolism, energy, heart rate, and body temperature. Imagine yung sobrang liit na organ ng ating katawan na iyon ay napakalaki pala ng role sa ating buhay. And imagine si DJ Robbie ay may sakit po sa thyroid. Actually, mga ka-vibes, meron po, I'm right now suffering with bilateral heterogeneous thyroid parenchymal disease. So, ano yon? Hindi ko din alam. Sabi ng doktor ko yun ang sakit ko. So, yun nga mga ka-vibes. Ibig sabihin na meron na po akong tinitig na maintenance for myself. So, it's also na naging eye-opener kay DJ Robbie. Kasi hindi ako nagtitake care ng sarili ko. Talagang lamon ako ng lamon. Kung ano man ang gusto kong kainin na hindi ako nababahala kung ano ba magiging epekto nito sa aking katawan. Pero right now, DJ Robbie is now on his clean boy era. Naging clean boy era. Kasi right now mga ka-vibes, talagang kinakain ko mo talaga is healthy na. Imagine na hindi na po ako masyado nagpa-processed foods, hindi na ako nag-junk foods, masyado. Masyado. Kasi nga, eat healthy na po tayo mga ka-vibes. Sana gyanin niyo ako. Sana maging inspirasyon si DJ Robbie para sa inyong lahat mga ka-vibes. Gyanin na si DJ Robbie dahil isa po akong role model. Over. Anyways mga ka-vibes, kung ano man ang inyong mga New Year's resolution na gusto nyong i-share kay DJ Robbie at mapag-uusapan natin yan, na up until now ay inyo pa rin pong ginagawa, ay please let me know, ladies and gentlemen. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. Or sa amin pong official Facebook account, it's GV99.9 FM.
And speaking of our official Facebook account, nakalagay din po doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang po yung aming link. May redirect na kayo sa aming online streaming platform. Palakpakan, ladies and gentlemen. Diba, sobrang bilis na lang po ng buhay. Napakadali ng buhay, mga ka-vibes. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Kaya aking aabangan sa aming online streaming platforms. Para naman makasama na kayo sa Team Online. Grabe, may Team Online na tayo. Wah! Anyways, mga kapag, sa ano ba pag-uusapan para sa gabing ito ay mamaya ko pa po i-reveal. Kaya naman, manatili kayo nakatutok dito sa atin pong programang Barkada Vibes with DJ Robbie dahil makakasama niyo po ako hanggang mamaya ang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, mga kapag-vibes, let's go back in playing our Oh So Good Vibes music para sa gabing ito. Para sa ating sunod na awitin ay para sa lahat ng ating Swifties. This is Lover by Taylor Swift. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, only here at GV99.9. Your Get Vibes.

0: pasarap ng inyong almusal
1: mula sa mainit na palitaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV.
3: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ
2: Fran. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
3: para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
3: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
5: This song is requested by 6776. Sit back, relax,

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV 99.9.
7: Yoy, good vibes.
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Oras na sa Bongabloan ng Pilipinas, 6:41 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, you're still with me, DJ Robbie, sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Mga vibes, happy Monday evening to each and every one of us. Tapos na po ang maligayang araw natin sa buhay. Dahil balik na naman tayo sa real world. Sa outside world, sabi ni Kuya. Parang kuya mo. Anyways, ladies and gentlemen, dahil nga po, tapos na ang ating weekends. Ano ba ang ginawa nyo last weekends? Everybody, please let me know, mga kapayos, kung ano ba ang ginawa nyo this weekends. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708 or sa aming pong official Facebook account. It's GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers. At mga kababs, kung meron po kayong pa-song request, ay pwedeng-pwede rin po iyan, everybody. Just message me dyan po sa aking binigay na contact information and I'll be granting all of your song requests maya-maya lamang. Naiintindihan ba ng lahat? Very good, children. Teacher. Teacher pala. Anyways, eto nga, bumalik tayo sa aking katanungan. Anong mga ba ang ginawa ni DJ Robbie this weekend? Well, mga ka-vibes, magugulat kayo. Sa aking mga loyal and avid listeners dyan, parang tatlo lang kayo, no? Yung isa nanay ko, yung isa pinsan ko. At yung isa yung boss namin. Sa aking mga avid listeners, ang hirap na walang pinipindot na effects. Okay, ito na nga. Sabi mga avid listeners, everybody, you would know na si DJ Robbie ay wala talagang ginagawa kapag weekends. Pag weekends talaga, pag rest day, dapat nagre-rest si DJ Robbie. Well, sabi ng balon, this week, hindi na po nag-rest si DJ Robbie. Imagine, wala pa ako tulog ngayon. Kasi nga po ang ginawa ni DJ Robbie ay sulitin ang kanyang buhay. Hindi naman sa to the point now, malapit na akong mawala. O, tinamar. Pagkos, gusto ko lamang po sulitin ang akin pong pagkabata. Over na ba? Kasi ang ginawa ni DJ Robbie, I had a chance para makapaglaro ng sports with my friends. Okay, palakpakan nyo ako, ladies and gentlemen. I'm venturing out the world, mga ka-vibes, dahil I did try na makapag-pickleball. Imagine pickleball, di ba napaka-social, no? Pickleball, pang mayaman lang yan. Well, ladies and gentlemen, hindi ko na kayo kaure. Dahil natunan ako sa mga elitista, natunan ako sa mga nakakaangat-angat sa buhay. Yun na po ang aking mga kaibigan. Sa aking mga kaibigan na dukha, sa aking mga kaibigan na isang kayo na isang tuka, hindi ko na kayo kaibigan. Apakayabang. Well, anyways, ladies, ang hirap nang walang binibindot na effect. So, ito na nga. Yun ang ginawa ko. Nag-pickleball ako with my friends. I got the chance to hang out with them. And naiintindihan ko na kung bakit napakaraming sporty ngayon, mga ka-vibes. Dahil ito nga, sa pag-bloom ng pickleball, hindi naman siya super intense na sports na kung saan kailangan mo kapagbaryahan dyan sa iyong mga kalaro, kailangan mo pang tumalon, kailangan mo pang mag-cartwheel over naman sa cartwheel bago makapaglaro ng sport. Kasi alam niya, mga ka-vibes, itong pickleball na sport is very chill lang siya, very fun din. Kasi habang naglalaro nga kami ng pickleball, eh, nakikipagkwentuhan ako dun sa hindi ko kilala. Diba? Sobrang chill lang niyang sports, ladies and gentlemen. Kaya if guys, nag-wonder kayo kung anong magandang sports na pagsimulan because you wanted to be, to have a recreational activity and you wanted na gumalaw-galaw lang, mga kapives, para hindi tayo ma-stroke sa buhay natin, ay pwedeng-pwede po ito, mga kapives. I recommend itong pickleball. Pero, kung kay DJ Robin tatanungin nyo, hindi ito tatagal sa akin. I mean, hindi ako tatagal sa larong ito. Kasi medyo gusto ko yung something na may intensity, something na may may competitiveness. Ganun ang gusto ko eh, mga ka-vibes. So, yun lamang po ang aking masasabi tungkol sa pickleball. Sana huwag nyo po akong i-bash. Okay, let's move on. Ay, ngayong araw nga din po pala, or kahapon, nagsimula po yung palarong pagbansa sa Agusan del Sur. Kaya naman shoutout sa ating mga ka-vibes na lumaro at lumahok sa palarong pambansa para i-representa ang Southern Luzon. Wow, congratulations sa inyo, each and every one of you. And sana, mauwi nyo ang ginto para sa Region 4A Calabarzon. And mga ka-vibes, gusto ko lamang din po sabihin sa inyo na ang paglalaro po ng sport, it's more than the love for the sport, it's more than the competition itself. Bagkos mga ka-vibes, huwag po natin tanggalin sa ating isipan yung essence of sportsmanship. Napaka-importante po ng sportsmanship, mga ka-vibes. It's not just about winning or losing. It's about the experience itself. It's about meeting new people na you are passionate about with. Na parehas kayo ng passion, ganong level, mga ka-vibes. And alam nyo, magiging thankful kayo in the future na experience nyo yung ganyang laro or yung ganyang opportunity sa inyong buhay. So, be thankful and I wish na mag-enjoy po lahat ng ating mga manlalaro sa palarong pambansa. Okay, palakpakan, ladies and gentlemen. So, since wala akong effects, kayo na papapalakpakin ko. Anyways, basahin natin ang mensahe ng ating ka-vibes na si A330. Sabi niya, wow ha, DJ Robbie, saan ka na? Punta, tara na. Hehe, good PM. Ayun, eto na nga po, A330. Nandito lang ako sa istasyon. Anyways, let's move on. Ito na nga everyone. Ang gulo ko, no? Ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Ang alam mong question of the night. What are the signs that you have matured in your life? That will be our topic for tonight's video, mga kapayas. So, para sa inyong mga kasagutan, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. Or sa aming pong team online, pwede po kayo makasama sa kulitan namin dito on air sa pamagitan po ng GC sa baba. Yes, may GC sa baba si DJ Robbie. So, kung gusto nyo sumama is mag-comment down lang kayo kung ano nga ba ang inyong mga hinaing opinion or violent reactions and ang inyong mga kasagutan sa ating question of the night. Napakadali ng buhay, ladies and gentlemen. Huwag na po natin itong pahirapan pa. Anyways, ito ba, sabi ng ating ka-vibes na si Kuya Ruel, sabi niya, DJ Robbie, may pagkain ka doon. Parang wala nga ako nakain din doon, oh, Kuya Ruel. So, huwag ka na lang din pumunta. Okay, anyways, let's move on. Ito na nga mga kabayas, mamaya po ay may makakasama tayo mga special na bisita na kung saan tutulungan tayo masagutin ang ating question of the night, mga kabayas. Kaya naman, manatili lamang po kayong makatutok sa ating programa at magbabalik po tayo. Anyways, mga kabayas, bumalik muna tayo sa ating tugtugan para sa gabing ito. For our next song, this is Estranjero by Cup of Joe. Once again, my name is DJ Robbie. All here at GV99.9. Your good vibes.

0: GB 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: You are listening to DJ Robbie.
3: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:25 in the evening, Philippine Standard Time. And yes, mga ka-vibes, you're still with DJ Robbie. Yes. Over na. Anyways, ladies and gentlemen, ayun na nga, kanina sa aking paglisan ay na-reveal ko sa inyo ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. So, ang alin pong question of the night? What are the signs that you have matured in your life? Usapang maturity, mga ka-vibes. Usapan ng mga matatanda, ng mga trentahin, ng mga kwarentahin, at kung ano mang tahin ka dyan, ikaw ang ating bida for today's video. Kaya naman, mga ka-vibes, sa ating pong segment na Good Night Out, ay may makakasama tayong mga naggagwapuhan at nagkakaskisigan na mga empleyado. Mga empleyado. Kasi naka-uniform sila eh. And right now, mga ka-vibes, we have here the some of the staff or some of the people from BJMP Lipa. Kaya naman everyone, palakpakan po natin. So, good vibes evening po sa inyong tatlo, mga ka-vibes.
4: Good evening, DJ.
3: Yes, good evening. At pa... May pahabol pa eh, no? Yun na nga mga ka-vibes eh, no? Kasama po natin right now ang BJMP. Di ba? Na kung saan, kung gusto mo po sila makita, live na live po kami sa aming TikTok live. So, everyone, kung meron po kayong time para ma-visit ang aming TikTok live, ay pwedeng-pwede po yan. You can follow me and our official Facebook and TikTok account at GV99.9 FM. So, eto na nga mga ka-vibes, dito po sa ating programa na Good Night Out where we talk about life dilemmas, elephant in the society, and anything we don't talk inside the classroom, pag-uusapan natin yan dito. Hoping na through other people's perspective, through other people's experiences in life, ay makahanap po tayo ng kasagutan and a peace of mind. And for today's video, ang ating nga pong pag-uusapan is about maturity. So dahil nga meron tayong bisita para sa gabing ito, I would like you guys ay ipakilala ang inyong mga sarili sa ating mga listeners, sa ating mga ka-vibes, ang inyong mga ginagawa sa buhay. Ano ba dapat namin malaman tungkol sa inyo? Let's start off with you, sir.
4: Part of the BGM.
3: Wow, congratulations. From Bicol, grabe no, mga kapatid. From Bicol, talagang dinayo pa si DJ Robbie para makasama tayo sa atin pong programa. And ikaw naman po, sir.
5: Good evening, mga ka-vibes. And I'd like to take this opportunity to greet our snappy warden of Lipa City Jail, Mail Dormitory, Jail Chief Inspector Lord Bryce W. Kinaw. Good evening, sir.
3: Good evening po, sabi natin ni Sir Gittering.
5: Yowan Drainy Gittering po. From Region 2.
3: From Region 2. Imagine mga ka-vibes, vibe na ba talaga tayo? World class. Si DJ Robbie. Kasi nga from Bicol Region, from Region 2, ay tayo dinadayo dito sa ating programa. And we have then...
6: Good evening mo. Good evening po mga ka-vibes. This is Jowan Carlo Pilismina from Lipa, Batangas.
3: Diyan lang pala sa Bicanto.
6: Tagali pa lang po.
3: Diyan lang pala sa Bicanto, sir.
6: Ah, yes, ma'am. Binabati ko po ang aming City Jail Warden, Jail Chief Inspector, Lord Bryce W. Quino. Good evening, sir.
3: Good evening po, sir. At eto na nga po ang inyong mga pinagmamalaking staff. Hindi ko lang after ng interview kung may pagmalaki nyo pa sila. Baka kung ano masabi nila dito sa aking programa ay bahala sila. over naman. Ito na nga mga ka-vibes. Since tapos na ipakilala ang kanilang mga sarili, dumako na tayo. Para naman ako dito ng teacher, no? Dumako na po tayo sa ating usapin. Pero bago yun mga ka-vibes, gusto ko din malaman, bilang BJMP staff kayo, ano nga ba ang ginagawa ng BJMP? Sige, ako na lang.
6: bali po, bawat personal naman po sa amin may kanya-kanyang designation. Kagaya ko po, ako po ang Community Relations Service Officer ng BJMP Lipa Male Dorm. Ang trabaho ko po ay makipag-coordinate sa iba't ibang LGU ng Lipa para po tumulong din kami sa public awareness na meron pong BJMP pala.
3: Ayun pala ang trabaho ng BJMP. Hindi ba lang sila yung parang magbabantay ng mga PDLs natin? Hindi ba ganun lang yung trabaho ng BJMP?
6: May mga personal din naman po na custodial officer naman po sila.
3: Ang tawag sa kanila ay?
6: Custodial officer.
3: Custodial officer.
6: Sila naman po yung 24/7 nagbabantay sa ating mga PDL or persons deprived of liberty po.
3: Ayun mga ka-vibes. Tama bang tawagin natin ang ating mga PDL sa preso?
6: Sa ngayon po hindi na po pwede.
3: Hindi na pwede mga ka-vibes. So magbagong buhay na po tayo.
6: PDL na po sila.
3: Hindi na dapat tawagin na preso ang ating mga persons deprived of liberty dahil ang tawag na pala sa kanila ay PDLs. Kayo naman, Sir Gidering and Marmon, ano po ang inyong ginagawa sa BJMP?
5: Ka-vibes, for now is undergo pa kami sa jail immersion program which is requirements to para makakatapos sa aming jail basic recruit course.
3: So, ibig sabihin, hindi pa talaga kayo full-fledged na BJMP officers pagkos kayo ay nagtitake pa lang ng inyong OJT dito.
5: Ganun na nga.
3: So, ibig sabihin, babalik pa kayo sa inyong mga lugar. Parang mamimiss namin kayo. So, yun na nga mga kapais. Meron din palang internship program ang BJMP.

0: ASEAN nih. Region 1, region 2 hanggang region 5. Isa-isang training lang po yung ginagawa. So after rigid na training 3 months, then dinediseminate po kami sa mga iba-ibang jails for immersion program nga po. Yun po. Para matuto sa mga operations.
1: So it's more than about learning. Because yes, it's about venturing out doon sa iba't ibang lugar para matuto din ng kultura nila. Wow, nakakatuwa naman ang BJNP. Talaga may pagdaan pa sila na programa, mga kapayap. Sana dito din sa radyo. Sana mapadala ako sa Zamboanga. Layo naman ako. So yun ang mga kapayap sa ang ating mga pinag-uusapan. And I'm glad to know itong si na BJNP, Mr. Felissimo, and Gittering, and Marmon, mga kapayap. So, eto na, dadako na po tayo sa ating question of the night. So para sa inyo, mga BJMP people, how can I address you? BJMP people, pwede po ba yun?
2: Pwede po kaming BJMP personal.
1: No, BJMP personal na lang, mga ka-five. So BJMP personal, for today's video, we're going to talk about maturity. For you guys, what is maturity?
2: Para sa akin po, maturity is kapag nabigay ko na po yung mga pangarap ng aking mga magulang na hindi mo na nabigay ng mga panahon na yung mga unang panahon pa. Ay ngayon, ay unti-unti ko na pong natutupan.
1: Wow, congratulations. Palakpak naman po natin dyan. So, sir, talaga po palakpak siya. Pero yun nga, mga kapay, so sometimes maturity din is about achieving your dreams, achieving your goals in life. Ikaw naman po, Mr. Gittering, what is maturity? Maturity for you?
3: For me is, kapag hindi ka na, nasasaktan pag may ibang GC yung mga kaibigan mong hindi ka kasama.
1: Pero true din yan, mga ka-vibes, no? Kapag hindi ka na nasasaktan na may ibang GC yung kaibigan mo, na may ibang na silang kaibigan, is a sign of maturity. Kasi nung kabataan natin, di ba, I don't know if you guys would relate to me, nung kabataan natin is nagtatampo pa tayo kapag merong kaibigan yung mga kaibigan natin. Nangyari din mo yun sa inyo?
3: Yes naman po.
1: Nangyari din yun sa inyo. So, in the back of your mind, anong pangyayari? Anong scenario nun? Please let us know. Makita mo na lang na biglaan sa silang may GC tapos hindi ka kasama tapos nainggit ka?
3: Yes po. Kasi ako is nung kabataan ko mahilig akong maglaro. So, dumadayo yung mga kaibigan ko, hindi ako sinasama.
1: Nakakaawa naman si Mr. Gittering, ladies and gentlemen. Kaawaan natin siya. Pero totoo naman yung mga kasama. Kung titingnan natin, looking back, very immature yon na kapag hindi tayo na pagbibigyan, hindi tayo nasama sa mga laro-laro na yan nung tayo kabataan natin, is nagdadamdam tayo. And a sign of maturity is wala na tayong pake, may sarili tayong problema sa buhay. Bahala kayo kung anong gusto niyong problemahin. Basta ako, may sarili akong kinahaharap. Ikaw naman, Sir Marmon, what is maturity for you?
0: Para sa akin naman po, mga ka-vibes, yung pagiging mature is yung pag nagpe-pray ka po is all about good health, gano'n. Yung mas mapahaba yung buhay ng mga parents, yung maayos na yung kalagayan, gano'n.
1: Oh, actually, mga ka-vibes, actually, meron akong ditong GV sender na nagsabi na, kagaya na kay Mr. Malmol, sabi niya, mature ka na if ang prayers mo ay good health and safety. Diba? Kasi alam naman, mga ka-vibes, ng kabataan natin, ang hinihiling talaga natin sa Panginoon is something materialistic. Diba? Gusto ko makamit po ito. Sana mabigay sa akin ni Mama. Lord, sana mabigay sa akin ni Mama itong bagong phone. Sana mabigay sa akin ni Mama itong bagong gamit. Pero right now, talagang marirealize mo ang mga gusto mong makamit sa buong buhay mo. Ay, gusto mo makamit sa buhay mo in a sense of, in a mature perspective. Ay, mas gusto ko na pala na mayroon akong safety pag uwi. Parang ang laking bagay na, mga ka-vibes, na meron kang malalaman mong safe ang iyong pamilya at ikaw sa sarili mo pag uwi. And speaking of safety, yung taong nagcha-chat ng ingat ka, yung nagme-message ng pag umuwi ka, pag uwi mo, i-chat mo ko, di ba parang meron na ibibigay na safety sa atin na, ay, itong taong to na may paki pala sa akin. Yung ganong level, mga kapayos, can you relate with me, di ba? Anyways, eto lang ha, yun ang kanilang meaning ng maturity para sa kanila. Pero kay DJ Robby kasi, how would I define maturity in a sense na it's a mindset. No matter what, kung ano man ang iyong ibigay ng Panginoon, what obstacles ang ibigay sa iyo, mga ka-vibes,

0: ay you are matured enough to handle it. Hindi ka gagawa ng immature decisions, hindi ka gagawa ng mga desisyon na kung saan pagdalos-dalos at pagsisisihan mo din sa uli. Though hindi naman yun bad thing, kasi nangyayari naman talaga. Kasi I don't think na person is consider themselves mature. Meron pa rin meron pa rin na immature decisions na mangyayari sa ating buhay. So, yun lang ang tingin ko pagdating po sa maturity, mga ka-vibes. And sometimes, alam nyo ba, mga BJMP personal, maturity is tantamount with age. Naniniwala ba kayo na kapag sinabi ng isang tao na mature na ako kasi mas matanda na ako, mature na. Ano, pag sinabi ng isang tao, wah, ang gulo ko, no? Pag sinabi ng isang tao na mas matanda na ako, ibig sabihin mature na ako. Naniniwala ba kayo doon?
1: Para po sa akin, may part na hindi. Kasi, depende po kasi sa karanasan eh. Minsan, kahit bata ka pa po, kung grabe yung karanasan na pinagdadaanan, eh, isa po yun sa reason kung bakit mas ahead kang nagmamature kaysa sa mga kasabayan mong age.
0: Actually, I also relate to that, mga kapayos. I don't believe na kapag bata ka, immature ka. Diba? You can learn from your experience kahit hindi pa yan sobrang lalim. Pero very meaningful naman sa'yo. At saka lahat ng lessons na nakuha mo from your previous experiences ay na-maintain mo at na-apply mo sa sarili mo. And I believe din sa experience ng iba. Diba? Marami ako mas matatandang kaibigan sa akin. And I am proud to say na most of their experiences is binabaon ko din para sa sarili ko. Kasi I don't believe na I just have to experience things firsthand para matuto. Kahit sa experience ng iba, sinabi nila sa akin, ay ito yung pagkakamaling na gawa niya. So para sa akin, hindi ko na yun gagawin. Tama ba ako? Para silang estudyante. Parang tumangula kay DJ Robby. Oo. Ikaw naman, do you think that age is tantamount with maturity?
2: For me, DJ is hindi. It's how you, ano, yung responsibilidad mo. Mm. And yung responsibilidad mo sa isang bagay, wala rin yun naman sa age kung paano mo to i-handle. Mm-hmm. It's on how you
0: okay, you have 3 seconds. 3, 2, 1. Wala na po tayong winner for tonight. Sayang naman, hindi ka nadalo. Pero I do get your point. It's about your responsibility. It's about how are you going to do your responsibility. Kasi some people naman talaga, being immature, is tinatakbuhan na lang nila yung responsibilidad nila sa buhay. Yun sinasabi mo, ayo.
2: Tama po,
0: diba?
2: Tama.
0: Nakuha ko, ladies and gentlemen. Kasi nga, makuhula si DJ Robby sa aking past life. Ikaw naman, sir. Bellissima.
3: Ako naman, DJ. Siyempre nga, dahil 30 plus na tayo. Iba na yung perspective
0: na
3: rin.
0: Imagine nyo, 30 na po si Sir Bellissima, pero hindi halata. Ano pong skincare nyo?
3: Ano pong Kojic lang. Niko, siyempre, iba-iba naman po perspective. Sila yung mga below 30, eh. Ako po 30 plus na.
0: Isama mo
3: ako, yung nga po. Para sa akin po, yes, tantamount po yung maturity sa age.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga po kung dati, nasasaktan ka pa o dinadamdam mo pa yung mga sinasabi ng iba. Ngayon naman po, hindi mo na kailangang i-please kung sino man para lang gawin mo yung gusto mo. Kasi yeah. Ngayon, wala ka nang pakialam sa sasabihin ng iba kasi you have your own path naman in your life.
0: Parang ang ganda na, no? You don't have to be a people pleaser.
3: Yes.
0: Talagang people pleaser is tantamount for immaturity na din. Kasi mas iniisip mo pa yung sasabihin ng iba bagkus sa iyong kaligayahan. Oh, parang ang ganda nun, di ba? Anyways, eto na nga. Magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ng ating mga ka-vibes kung what is maturity nga. And for them, what are the signs of being matured? Ayon naman dito sa ating ka-vibes na ito. Okay, Ate Girl, sabi niya, na-realize ko na lahat ng relationship needs a lot of forgiveness whether it is a romantic relationship or not. Kayo ba, mga ka-vibes? Kayo ba, BJMP personal? Nag-a-agree ba kayo sa sinabi ng ating ka-vibes?
2: Yes po, kami.
0: Bakit kayo nag-a-agree? Sige, ako na lang. Ikaw, sir, bakit kayo nag-a-agree? Na lahat ng relasyon ay kailangan ng pagpapatawad. Whether it is a romantic relationship or hindi.
3: Naku, napakahirap naman yan.
0: Parang quiz pala to.
3: Pagpapatawad. Pero napakahalaga po ng pagpapatawad. Dahil dapat, kung kaya mo patawarin ng iba, Simulan mo muna sa sarili mo.
0: Oh, kasi kailangan mo muna pagkatawad sa sarili mo.
3: In the first place, kasama ka naman dun sa relationship na nangyari. Kung hindi mo mapapatawad yung iba, unahin mo ang sarili mo.
0: Oh, ganun pala yun. So, forgiveness is coming from yourself at first. Muna. Diba? Sarili muna. Kung hindi ka kayang patawarin ng ibang tao, at least patawad mo yung sarili mo. Ang ganda na, ladies and gentlemen. Palakpakan naman natin sa Sir Felicity. Pero kay DJ Robby kasi, narealize ko nga na lahat ng relationship ay kailangan ng forgiveness, whether it is romantic or platonic relationship, friendship, o kung anong klaseng relationship man yan. Mga kapibes, meron akong TikTok. Meron akong TikTok, everyone. May social media ako, tapos mostly yung feed ko, lumalabas sa algorithm ko, ay mga taong nasa in a relationship. It's a sign na ba, TikTok? Pero hindi eh. Kasi naiisip ko din, meron ako nakitang video na kung saan matagal na sila, like around 40 years na silang magkarelasyon. Tapos na-imagine ko din kung gaano kadaming pagpapatawad ang ginawa nila sa isa't isa para humantong sa ganong klase ng sitwasyon na kung saan umabot sila ng 40 years. Imagine, talagang magtatanda na sila pero alam na nila kung sino ang tao na para sa kanila. And alam niyo mga kapatid, siguro man sinasabi na kapag nagkamali ang isang tao sa inyo ay dapat niyo na po silang patawarin. Siyempre, depende pa rin yan sa kung gaano nga ba kalala ang kanilang ginawang kasalanan sa inyo, mga ka-vibes. Intindihan ba ng lahat? Very good, children. At kung naiintindihan nyo, mga ka-vibes, ay please let me know kung ano nga ba ang inyong masasabi sa atin pong question of the night. Ano bang question of the night is, what are the signs that you have matured in your life? Para sa inyong mga kasagutan, you can message me sa 0926-079-8708 or 7 pong hotline number. It's 0926... Tama yun, no? O sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Okay, naman mga kabayos, sumama po kayo sa aming kwentuhan sa aming TikTok live. Live na live po tayo ngayon sa TikTok. So, kung gusto nyo pong makita ang ating DJ MP personals, ay pwedeng-pwede po yan. Anyways, mga kabayos, magbabalik-tugtugan na po muna tayo at sa aking pong pagbabalik ay itutuloy natin ang ating usapan. Pero bago yon, this is Tingin by Cup of Joe. Once again, my name is DJ Robby. Para po sa aking programang Mercada Vibes, all here GV99.9. Your Dead Vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Dagat gusto, ligo ayaw.
6: Abay, ano ka naman ang gusto?
7: Eddie, GV99.9!
5: Wow! Gusto ko to!
8: You are listening to DJ Robbie.
9: Oras na sa mga kapulaan ng Pilipinas, 7:54 in the evening Philippine Standard Time. And right now, you're still tuned in sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. And happy Monday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. At mas sobrang good na good ang ating Monday evening dahil kasama po natin ngayon ang BJMP personnel. Palapakan natin sila, ladies and gentlemen. At kasama natin sila for today's tonight's program na kung saan pinag-uusapan po natin ang ating question of the night. Na kung kayo, or what are the signs that you have matured in your life? So, ito lang nga mga ka-vibes. Sa puntong ito ng ating programa ay panahon na para basahin ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie. Ayon sa ating ka-vibes na si 8848, sabi niya, Dear DJ Robbie, magandang gabi. Ang ginawa ko ngayong linggo ay nagdagdag ng mga ilaw sa aming pinalaking bahay. Nakatapos naman kanina. Salamat. Congratulations 8848 sa iyong achievement sa buhay. Congratulations dahil napaganda niyo na ang inyong bahay. At dito po sa ating programa ay walang inggit bagkos we celebrate all of your achievements in your life. At eto na nga, at ayon naman sa ating ka-vibes na si, wah, walang pangalan. Sabi niya, mature ka na kung masaya ka na nabibigay mo sa family mo ang gusto nila, even the smallest thing. Saniniwala ba kayo doon tatlo, BJMP personals?
10: Yes, DJ, naniniwala po kami doon.
9: Wah, sa paanong paraan, bakit kayo naniniwala na ang maturity is sometimes tantamount na kailangan ma-share din natin sa ating mga magulang.
10: Siguro po dahil sa experience namin sa training center, we learn to appreciate even little things naman po.
9: No.
10: Just like water, food, and kahit yung simpleng kama namin, ina-appreciate po namin yun. Dahil mahirap. Mahirap po talaga sa loob.
9: Mahirap kayo growing. Mahirap ba kayo growing up? Like, or may pinangalan kayo na may silver spoon sa mouth?
10: Ako po.
9: Pinangalan daw siya may silver spoon sa mouth? Sana.
10: Hindi, wala. Sana. Mahirap po kami, mahirap.
9: Mahirap po kayo growing up. And right now, unti-unti mo nang nabibigay yung mga pangangailangan ng iyong mga magulang. Maraming salamat. Congratulations po, sir. Sir. Pero yun ang nga mga ka-vibes, I kinda agree din. I do agree with Sir Feliz Mina. Dahil nga po, ang isa sa mga pinaka-achievements din natin sa ating buhay is to provide for our family. Kung before, na-immature pa tayo, ang gusto talaga natin ay mga luho natin sa buhay. Ang gusto natin, kapag hindi nabibigay yung mga gusto natin nung tayo ay bata pa, ay tayo ay nagtatampo sa ating mga magulang. So, as we mature, as we grow old, nagkakaroon tayo ng perception kung paano nga ba talaga ang totoong buhay. Paano nga ba sa real world, sabi nga po ni Kuya sa PBB. Pero yun na nga mga ka-vibes, no? Even Though hindi naman siguro makaka-relate dito yung mga nepo babies natin dyan, yung mga mayayaman na, pinanganak ng mayaman, edi sana all, sa yun na.
11: Uy, sana all!
9: Pero kay DJ Robbie po kasi, na hindi po well off ang family, talaga namang malaking bagay na din po na nabibigay na yung mga gusto ng mga magulang, diba? Na ibibigay na yung mga pangangailangan, even primarily needs or physiological needs, ay unti-unti na po natin na-achieve. Maraming salamat sa ating Dabay Center na ito. At eto naman, ayon pa dito, even if may pera ka, it's a sign of maturity, even if may pera ka, is kaya mo nang mas frugal. Ano daw? Paguhin mo to. Even if may pera ka, kaya. Ano daw? Even if may pera slash kaya, mas frugal na sila kasi they know that money does not come from trees. Di na nadadala sa budol slash nagpapaloko sa advertisements. Even the richest people don't give away money that easily. Naniniwala ba kayo na katumbas din ng financial stability, financial being financially literate at maalam sa pera ang pagiging mature? O parang tatakot ka sa akin. Na parang malalamunin ko na buo.
12: Pwede ba buo na
9: TV? Ay, ulitin. Okay, candidate number two. This is your question. Naging pageant na. Kapag ba ikaw ay financially literate, maalam ka sa pera, it is tantamount to maturity.
12: For me, yes po. Kasi hindi naman po kasi pinupulot lang ang pera. Pinagpapaguran po ito.
9: Oo. So yun na nga mga ka-vibes, no? Nung bata pa tayo, di ba? May isip natin na basta nalang, sorry for the word, tumatayo ang pera natin, ang mga parents natin ng pera. Pero ngayon, na medyo matanda na tayo na rin ang nagpo-provide sa ating mga sarili, we value money more. Diba? And also, sign of being matured is being financially literate. Alam na natin kung paano natin ini-spend yung pera. I'm on my early 20s nga pala, ha? So, mga ka-vibes. Oo, diba? So, I just graduated from last year then. So, though hindi naman talaga ako magastos na tao, pero right now na nabibili ko na yung mga gusto ko sa buhay, pero hindi ko rin pinapaliban yung aking magiging future, yung savings, yung emergency funds. Talaga lamang nagtatabi talaga ako mga ka-vibes kasi alam ko na hindi po at all times is ganito kaaluan yung buhay natin. Kasi nga, for an instance, nung pandemic, talaga lamang lahat nag-shutdown, lahat tumigil ang mundo nung pandemic. Saan ako kukuha ng pera? Saan ang kukuha na ipapakain sa aking pamilya? Diba? And ayoko dumating ang punto na yung time na yon is hindi ako prepared. Na wala akong savings, wala akong emergency fund, na wala akong pupulutin at wala akong huhugutin. And sobrang mature ni DJ Rob. Oo, yun. Okay, let's move on. Ayon naman sa ating ka-vibes nito, sabi niya, you are mature enough if they know how to choose their own battles. Naniwala ba kayo doon na alam mo lang kung saan ka magbibigay ng energy, alam mo lang kung kaninong away ka makikisama?
13: Opo, kasi di mo naman, minsan po, pag solo ka lang, naiisip mo, hindi naman kailangan makisama sa ganitong issue or alam ba, gusto mo lang maging solo mas makapag-isip-isip ganun.
9: Solid nga mga ka-vibes. At saka nung bata din tayo mga ka-vibes, kapag immature ka na, parang pagkaibigan mo may problema, gusto mo problema mo din, inaangkin mo yung problema ng ibang tao kahit hindi ka naman kasama. Sino kinanti ka dito? Babangasan natin yung babaya pag uwi. Diba? Ganun tayo nung bata tayo, diba? Ganun tayo nung immature pa tayo. But as we grow old, parang pag meron akong kaibigan na may problema sa isa ko pang kaibigan, pwede kayo mag-vent out sa akin. Pwede kayo magsabi sa akin ng nararamdaman niyo. Pero problema niyo yan. Well, labas ako dyan. Kung gusto niyo ng place kung saan kayo magbubugbugan, okay, pwede sa kwarto ko. Diba? Pero kasi I don't want to spend much energy dun sa mga problema ng ibang tao. Kasi I am now dealing with my own problems. At ito na, last na to. They don't talk. You're matured enough if they don't talk about other people behind their backs. Kapag hindi nang babackstab. Naniwala ba kayo? It's a sign of maturity kapag hindi kayo nang babackstab.
10: Para sa akin, oo. Kasi nasa era na tayo ng hindi na natin kailangan intindihin ang problema ng iba.
9: Uh-uh.
10: Hindi mo na kailangan pansinin kung mga ginagawa nila. dahil ikaw sa sarili mo marami ka ng problema, ay huwag ka na magdagdag ng ibang mas mabigat pang problema.
9: Oh, di ba mga kabayas, huwag na kayo magdagdag ng ibang problema dahil may problema na nga daw po si Sir Felicimo. Huwag na kayo magdagdag pa. Pero yun lang nga mga ka-vibes eh, no? We don't talk about other people's back. Kasi bakit? Diba? Bakit pa kayo mag... Bakit na pag-uusapan yung ibang tao behind their backs? Kung meron kayong problema dun sa taong yon, eh di kausapin nyo sila. I-confront nyo sila na harap-harapan, diba? Pero in a nice and a well-mannered way. Parang yun ang maturity eh. Kung i-confront mo sila na to the point na pagalit ka, diba? Kung i-confront mo sila na to the point na parang nanghahalap ka lang ng away, parang it's still immature. Pero kung i-confront mo sila... titig sa akin sa na parang bang hanga-hanga siya, sinasabi ko. So yun lang, pero kung i-confront mo siya na in a nice way na pag-uusapan niyo talaga na may communication na magaganap at may hear mo ang sign niya kung bakit niya nagawa yun, Eddie, that's a sign of maturity. So yun lang nga po mga ka-vibes ang ating pong pinag-uusapan para sa gabing ito. Ang ating pong question of the night is what are the signs of maturity? What are the signs that you have matured in your life? At yun lang po natatapos ang ating question of the night. Pero ito na nga, since kasama natin ang ating BJMP personal, I just wanted to know. Ay, nakalimutan ko pala itong itanong kanina. Kasi parang medyo nagugulat si DJ Robbie kung itatanong ko ba ito o hindi. So, medyo straight up na yung aking thoughts. Pag sa BJMP ba, may nakita na kayo nagbebembakal? Ay, nakita kayo sa duty kayo. Ay, parang may iba ginagawa yun ah. Pinangyari na bang ganun?
10: Well, sa 6 years ko po sa service, wala naman pong ganun. Kasi po, sa amin pong jail, puro lalaki lang pong PDL. Male dormitory naman po.
9: So magkakaiwalay naman yung babae at saka lalaki.
10: If ever naman po, tinutukoy niya about mga LGBT na mga lalaki po, nakaiwalay po yung dorm nila.
9: Even LGBT, nakaiwalay na rin yung dorm
10: privacy
9: nila.
10: Po nila din.
9: Para safe din. At saka baka kasi mag-video kayo eh. May nakita sila on the spot. Ay, live to ha. So, siguro, yun ang ginawa ng BJMP para maiwasan iyon, ladies and gentlemen. So, what are some of your farewell words para sa ating mga ka-vibes na nakikinip up until now?
10: Sa mga ka-vibes po, maraming salamat po sa pakikinig sa GV99.9 at kay DJ Robbie po.
9: Diba?
10: Again po, this is Jewan Felismina from BJMP Lipa.
9: Thank you so much.
10: High five. Oh.
9: Kung ano naman, pwede po mag-shout. Tara-tara niyo ako, pwede daw mag-shoutout. Pwede naman.
11: Good evening mga ka-vibes, salamat po sa pakikinig. And this is J01 Training Gittering. Shout out nga pala sa mga company ko, Foxtrot Company. And to all my fellow classmates from Massive Alab 2603. And to my loved ones.
9: Yung alaman sir.
14: Hello, good evening ulit. Thank you so much sa pakikinig and... gusto ko lang shout out yung company ko din, Delta Company and Massive Alab, yung batch namin, and yung family ko din, isa shout out ko din. Hello, ingat kayo dyan and sa girlfriend ko.
9: Parang hihira shout out yung mga jowa nila, so hayaan na natin sila. Oo, bahala sila sa buhay nila. Anyways, mga ka-vibes, eto na nga po, dito na po natatapos ang aning question of the night. Pero makakasama niyo po si DJ Robbie hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya naman stay tuned at tuloy-tuloy pa rin po ang good vibes. Para naman po sa ating sunod na awitin, ito po si Sean Paul sa awiting No Lie. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Mercado Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ano po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok! Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, Your Good Vibes!
6: That song was brought to you by Right Med. Kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Miss, yung Right Med nito?
8: Meron kaming iba.
7: Miss, basta Right Med, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
8: Ito po, subukan nyo.
7: Miss, basta Right Med.
9: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: GV99.9, your good vibes.

Thank you.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte-pid. Isang paalala mula sa GB98.

0: エディ GV99.9。
1: わーお、グストホット。

0: Diretso ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: GV 99.9. Your good vibes.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GB 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Outing gusto? Ambag ayaw?
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV99.9!
3: Wow! Gusto ko to!
4: I've been sharing.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Sa Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pin. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mega Vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Dagat gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: na tayo, mga kabay.
1: Trentahin na.
2: Trenta!
3: GB 99.9.
2: Trentahin!

0: kakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagumi!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
0: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
6: The one and only DJ Papa Joe.
5: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 99.9.
1: Yoy, good vibes.
2: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
3: Ay, namumuro na ako.
2: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V. 30.
4: 30, ayos na. Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
3: This is DJ Frankie.
6: This is DJ Rico Maraco.
7: Ako po si DJ Robbie.
5: 30 taon ng masayang kwentuhan.
6: Always reminding you that every gising is a blessing.
5: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
3: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
6: anyos. GV99.9.
3: This is GV99.9.
5: GV99.9. Trentahin na!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9,
0: 30 na!
5: Oh shit, baby.

0: sa vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Check your time. It is now 7:30 in the morning. That time check was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
2: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
2: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
7: Barangay Marawi.
2: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
8: Tol, tol, tol!
9: Uy, tol!
8: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
9: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
8: Pero, puro pangit lang yung pwede.
10: Ayaw ko na.
11: Hala, joke pala yun.
12: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
13: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
14: mula sa mainit na pantaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GV
16: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frank.
17: Paano ka lang pagpapatigil sa bullying-bullying
18: para paglupo sa detalye ng
13: hanggang sa umagandang kwentuhan.
19: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
13: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
20: DJ Frankie
13: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibe.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
13: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ngayon ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama nyo ngayon Kiko Baraco at kasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang mag-aatid sa inyo ng mga pinakabagong balita at mahalagang impormasyon, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
13: Oras natin ngayon, 30 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Hatid sa atin yan ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. At para sa ulo ng mga balita, asawa ni Senador Bato de la Rosa umapila sa hudikatura na huwag isuko ang senador sa ICC. Dating Senador Francis Tolentino itinalagang bagong kalihim ng dole. PNP tumutulong na sa investigasyon sa gumuhong 9-story building sa Pampanga. Lalaki sa Tanawan, Batangas, arestado matapos umanong managa ng kainuman. Greenhouse Facility Project ng DAR sa Nasugbu, Batangas, inspeksyon na kabuhayan ng mga magsasaka. Inaasahang mas magiging matatag laban sa climate change. At para sa detalye ng balita, simulan natin ang balitaan sa ICC Warrant of Arrest kay Senador Bato de la Rosa. Asawa ni Senador Bato de la Rosa umapela sa hudikatura na huwag isuko ang senador sa ICC. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Joey Boy.
1: GB Balita Express.
7: Magandang umaga, Kiko. Umupi lang nga si Grace Nancy De La Rosa, ang asawa ni Senador Ronald Bato De La Rosa sa Hudikatura ng Pilipinas, na huwag maging kasangkapan sa pagpapadala ng kanyang mister sa The Hague kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag na inilabas kahapon Lunes, Mayo 25, sinabi niyang asawa ni De La Rosa na dapat umanong litisin ang bawat Pilipino sa ilalim ng sariling hudikatura ng bansa at hindi sa dayuhang korte. Ayon pa sa kanya, ang pagsuko umano ng pamahalaan sa ng isang Pilipino sa pandaigdigang hukuman ay indikasyon ng kahinaan ng sistema ng hustisya sa bansa. Iginiit din niya na ang kaso laban sa kanyang asawa ay pinalalaki lamang dahil sa politika. Dagdag pa nito, wala na umanong sapat na oras para sa mahahabang argumento at debate habang patuloy ang pagtugis ng mga otoridad kay Senador De La Rosa. Binigyan din niya na kung may dapat matutunan mula sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito umano ay ang huwag isuko ang kapwa Pilipino sa dayuhang hukuman. Nananawagan rin siya sa hudikatura na ipaglaban ang soberanya at karapatan ng bansa dahil ang kanilang magiging desisyon ay maaalala umano sa kasaysayan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
13: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, dating Senador Francis Tolentino, itinalagang bagong kalihim ng Dole. Para sa detalye ng balita,
1: GB Balita Express.
13: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o Dole. Papalitan ni Tolentino si Bienvenido Laguesma na nagbitiw sa pwesto dahil sa kalagayan ng kalusugan matapos magsilbi mula 2022 hanggang 2026. Si Tolentino ay isang abogado at dating Senate Majority Leader na nagsilbi sa Senado mula 2019 hanggang 2025. Bago pumasok sa legislatura, naging chairperson din siya ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at nakilala sa kanyang mga programa sa disaster preparedness at urban management. Samantala, si Laguesma ay isang veteranong opisyal naman na nagsimula sa Dole noong dekada 70 bilang labor arbiter. Nagsilbi rin siyang kalihim ng Dole sa ilalim ni dating Pangulong Joseph Estrada mula 1998 hanggang 2001 bago muling itinalaga sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong 2022. Naging commissioner din siya ng Social Security System o SSS mula 2011 hanggang 2016. Dumating naman ang appointment ni Tolentino sa gitna ng mga hamon sa sektor ng paggawa kabilang ang mataas na presyo ng bilihin, wage adjustments, proteksyon sa manggagawa at labor migration. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GB 99.9, your good vibes. At update naman tayo sa nangyaring trahedya sa Pampanga, PNP. Tumutulong na sa investigasyon sa gumuhong 9-story building sa Pampanga. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin.

0: 100 polis upang tumulong sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa search and retrieval operations, traffic management at pagbibigay ng seguridad sa lugar. Nagpaalala rin ang PNP sa publiko na huwag nang magtungo sa lugar upang hindi makasagabal sa nagpapatuloy na operasyon. Batay sa pinakahuling ulat, 4 na katao na ang nasawi sa habang 17 pa ang nawawala matapos ang pagguho ng gusali. Samantala, 26 na katao naman ang nailigtas mula sa kabuuang 47 biktima. Nauna nang napaulat na karamihan sa mga natrap sa insidente ay mga construction worker. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
1: Kasadahan naman natin mga vibes ang mga balitang lokal. Lalaki sa Tanawa na Batangas arestado matapos umanong managa ng kainuman. Para sa detalye ng balita,
2: GB Balita Express.
1: Nauwi sa madugong insidente ang isa sa nang masayang inuman sa Zone 7 Barangay Tinurik, Tanawan City, Batangas gabi ng May 24. Kinilala ng kapulisan ng suspect na si Gerald, 34 na anyos, na kasalukuyan nang nasa selda matapos umanong tagain ang kanyang kainuman na si Jason, 37 anyos. Ayon sa paunang investigasyon ng Tanawan Component City Police Station, magkasamang nagiinuman sa bahay ng suspect si Gerald, ang kanyang live-in partner at ang biktimang si Jason nang biglang uminit ang kanilang usapan na nauwi sa matinding pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, kumuha umano ng matalim na bagay ang suspect at sinubukang saktan ang kanyang sariling kinakasama. Dito na sumaklolo at sumubok mag-awat ang biktimang si Jason. Subalit sa halip na huminahon, sa kanya na pagbalingan ang galit ang suspect. Tinamaan ng taga si Jason na nagtamo ng mga sugat sa kanyang saka ng pulso at kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Mabilis namang nakatawag ng 911 ang kinakasama ng suspect, kaya naman agad na rumesponde ang mga otoridad at naaresto si Gerald bandang hating gabi ng May 25. Sa ngayon, patuloy pa rin inahanap at hindi pa na-recover ng mga pulis ang ginamit na armas, habang inihahanda na ang mga kaukulang kasong isasampal laban sa suspect. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Barako sa GB 99.9. Your good vibes! At dako naman tayo sa lalawigan ng Rizal. Mga residente sa Rodriguez Rizal, pinalalayo sa danger zone matapos ang maganap na isang rock slide na ikinamatay ng isang pinang. Nasa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita. DJ Joey Boy, ibalita mo.
2: GB Balita Express.
0: Kiko, kaligtasan nga ng publiko ang nangungunang prioridad ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Calabarzon at Penro Rizal. Ito ay matapos maglabas ng isang opisyal na public advisory ang mga otoridad para sa mga residente ng Sitio Macopoy sa Barangay Maskap sa Bayan ng Rodriguez. Ang babala ay kasunod ng naganap na rock slide noong nakaraang Linggo, Mayo at 17, kung saan isang malaking limestone boulder o tipak ng bato ang humiwalay mula sa matarik na bahagi ng bundok. Ang insidente ay ikinasawi ng isang ginang at ikinasugat naman ng dalawang iba pa. Ayon sa isinagawang geohazard investigation at assessment ng ahensya, nananatili ang mataas na banta ng peligro sa lugar. Natukoy kasi na marami pang mga loose rocks o malalaking batong mabuhay, kasabay ang napakatalampasan at matatarik na dalisdis sa naturang sitio. Nagbabala ang DENR na posibleng gumuho muli ang mga natitirang bato anumang oras, lalo na kung makararanas ng mga pagyanig o tuloy-tuloy na pag-ulan na magpapalambot sa lupa. Dahil dito mahigpit na pinag-iingat ang mga residente at pinaiiwas sa mga deklaradong danger zones. Pinakikiusapan din ang komunidad na makipag-ugnayan agad sa kanilang lokal na pamahalaan para sa mga kaukulang precautionary measures at posibleng relokasyon habang patuloy na nakabantay at nagbabantay ang sa sitwasyon ang mga otoridad sa mismong lugar. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
1: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, 118 sex offenders timbog sa 3 araw na sakalang operasyon ng PRO Calabarzon sa ilalim ng Opland Bantay Dangal. para sa detalye ng balita.
2: GB Balita Express.
1: Sinalakay ng Police Regional Office Calabar

0: Calabarzon ang iba't ibang kuta ng mga kriminal sa Calabarzon Region sa nakalipas na 72 oras. Ito ay sa ilalim ng pinaigting na Opland Bantay Tangal, isang operasyon sa ilalim ng Opland Galugad na partikular na nakatutok sa pagtugis sa mga lumalabag sa karangalan ng kapwa. Mula alas 2 ng madaling araw noong May 22 hanggang alas 4 ng madaling araw kahapon May 25, bumagsak sa kamay ng batas ang kabuuang 118 na individual. 103 sa mga ito ang huli sa bisa ng warrant of arrest, habang 15 naman ang nadakip sa pamamagitan ng lawful warrantless operations. Batay sa official na record, umabot sa 82 menor de edad ang naging biktima ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga suspek na may umiiral na warrant. Sa kabuuang bilang ng mga naaresto, 59 ang kabilang sa listahan ng most wanted persons, kung saan 20 ang nasa regional level, 24 sa provincial level, 10 sa city level at 5 sa municipal level. Umarap naman sa mabibigat na kaso ang mga suspek, 59 ang nahaharap sa paglabag sa Anti-Rape Law of 1997 o RA 8353, 6 ang kinasuhan sa ilalim ng Statutory Rape Law o RA 11648, na kapwa mga non-bailable o walang piyansa ang mga krimen. 2 naman ang para sa sexual abuse sa ilalim ng GAUSI o RA 9262, habang ang iba naman ay may kinalaman sa acts of lasciviousness, paglabag sa Child Abuse Law o RA 7610, at kasong rape with robbery sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Hansel M. Marantan. Binalaan nito ang mga natitira pang nagtatago sa batas. Sa kasalukuyan, ang mga naarestong suspect ay nasa kustudiya na ng kani-kanilang operating units para sa wastong dokumentasyon at kaupulang disposisyon sa korte. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV99.9. Your good vibes. At sa lalawigan ng Mindoro, tulong pamasahe sa Sea Travelers inilunsad. Layag program ng gobyerno, official ng kinasa sa Port of Batangas, kaagapay ang Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balita, iahatid sa atin ni DJ Joey Boy.
1: GV Balita Express.
2: Kiko, good news nga naman tayo, dahil gagaan na ang pasanin sa bulsa ng kababayan nating sumasakay sa mga barko at sasakyang pandagat dito sa Port of Batangas. Ito ay matapos formal na makilahok ang Philippine Coast Guard o PCG sa pamamagitan ng Coast Guard Substation Batangas sa opisyal na paglulunsad at rollout ng programang Lakbay Alalay ng Gobyerno o Layag kahapon Mayo 25. Ang naturang programa na pinangunahan ng Maritime Industry Authority o Marina ay naglalayong magkaloob ng passenger fare subsidies o diskwento at tulong sa pamasahe para sa mga pasahero. Layo nitong maibsan ang pasanin ng publiko dulot ng tumataas na operational costs sa maritime sector, na epekto naman ng patuloy na krisis sa rehiyon ng Middle East. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, makasaysayan ang hakbang na ito dahil ang layag program ang kauna-unahang passenger fare subsidy initiative na ipinatupad partikular para sa sektor ng transportasyong pandagat sa bansa. Samantala, binigyang diin naman ni DOTR Secretary for Road Transport and Infrastructure Attorney Mark Steven Pastor na napakahalagang maprotektahan ang mga pasahero laban sa epekto ng nagmamahalang bayarin sa transportasyon. Hinikayat din ito ang patuloy na pagkakaisa ng mga maritime stakeholders upang matiyak ang ligtas at maaasahang serbisyo sa dagat. Buo naman ay pinahayag na suporta ng Philippine Coast Guard sa mga ganitong inisyatibo ng pamahalaan na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan at palakasin ang sektor ng transportasyong pandagat sa buong bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
0: At dumako naman tayo sa ating weather update. Pilipinas, binansagang sitting duck sa bagong climate study. Panganib ng matinding pag-ulan sa Metro Manila at iba pang rehiyon, maaaring na doble na. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: O, isang napakahalagang babala ang inilabas ng mga eksperto hinggil sa hinaharap na lagay ng panahon sa ating bansa, dahil batay sa bagong pag-aaral, ng pinamagatang unseen but increasing recent changes in risk of extreme precipitation over Southern Africa and Southeast Asia, lumalabas na mas tumataas na ang banta ng matitinding pag-ulan sa Pilipinas at buong rehiyon ng Southeast Asia dahil sa walang humpay na pagbabago ng klima o climate change. Gamit ang makabagong climate models mula taong 1981 hanggang 2024, natuklasan ng mga siyentipiko na nadoble na ang risk o panganib ng dambuhalang buhos ng ulan sa ilang buwan ng tag-ulan, partikular na sa mga malalaking lungsod. Sa Pilipinas, hinati ng pag-aaral ang mga critical na buwan kung kailan pinakamataas ang banta ng delubyo. Sa Southern Philippines, pinakamataas ang peligro mula Hunyo hanggang Nobyembre. Sa Northern Philippines, mas peligroso mula Nobyembre hanggang Mayo. Habang sa Central Philippines, sumisipa ang banta mula Agosto hanggang Oktubre, kasabay ng peak o kasagsagan ng panahon ng mga bagyo. Ang mas nakakatakot dito ayon sa mga mananaliksik, ang Metro Manila na dating tinatayang nakararanas lamang ng once in 100 every years o minsan sa 100 taon na extreme rainfall ay maaari nang makaranas nito ng mas madalas sa mga susunod na panahon. Dahil dito, hayagang tinukoy ang Pilipinas sa pag-aaral bilang isa sa mga tinatawag na sitting ducks. Ito ay ang mga bansang may napakataas na exposure o delikado sa matinding pag-ulan kahit pa hindi pa naman nararanasan ang mga nakatutunaw bagang record-breaking events sa kasalukuyan. Ayon pa sa inilabas na projection, asahan na mas lalo pang lalala at tataas ang peligro ng mga matitinding pagbaha at pag-ulan sa bansa sa susunod na 2 dekada. Kaya naman ngayon pa lang ay kinakailangan na ang mas matibay na paghahanda ng pamahalaan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9. Your good vibes. At para naman sa ating price watch, Meralco, nagbabala sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong Hunyo dulot ng serye ng red alerts at mataas na demand sa Luzon Grid. Narito si DJ Joey Boy para sa detalye ng balita.
1: GV Balita Express.
2: Mga ka-vibes, maghanda-handa na po sa mas mataas na bayarin sa kuryente sa susunod na buwan. Ito ang naging babala ng Manila Electric Company o Meralco sa kanilang mga consumer kasunod ng sunod-sunod na deklarasyon ng Red Alert at Luzon Grid nitong kalagitnaan ng buwan. Matatanda ang niyanig ng krisis sa supply ang Luzon mula Mayo 13 hanggang 15 dahil sa nagkaaberyang mga major transmission lines na naging sanhi naman ng pagkaparalisa ng operasyon ng ilang mga malalaking power plants. Dahil sa kakulangan, ito sumipa ng husto ang presyo ng kuryente sa spot market o wholesale electricity spot market. Ayon sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines, umabot sa astronomical na 32 pesos kada kilowatt hour ang presyo habang umiiral ang red alert. Ang Meralco ay kumukuha ng 10% hanggang 15% ng kanilang buwan ng supply ng kuryente mula sa naturang spot market, dahilan upang direktang maapektuhan ang magiging singil sa mga residente. Sumabay pa sa krisis ang matinding init ng panahon na nagbunsod ng makasaysayang peak demand sa Luzon noong Mayo 14. Mula sa dating record na 13,389 na megawatts noong 2025, pumalo ito sa 14,374 megawatts. Maging ang demand sa loob ng Meralco franchise area ay lumalagpas din at umaabot sa 9,292 megawatts. Ayon kay Larry Fernandez, ang head ng utility economics ng Meralco, dalawang pader ang sumasagasa ngayon sa mga consumer. Una, ang mas mataas na konsumo dahil sa paggamit ng aircon at cooling devices. At ang ikalawa naman ay ang mahal na presyo ng supply dahil sa imbalance na merkado. Dahil dito, muling nagpaalala po ang ahensya sa publiko na maging matipid at matalino sa paggamit ng kuryente upang higit na maiwasan o kahit papaano ay maiwasan ang pagkagulat sa mga darating na bayarin, lalo na sa susunod na buwan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
0: At dako naman tayo, mga ka-vibes, sa ating good vibes balita. Greenhouse facility project ng DAR sa Nasugbu, Batangas, ininspeksyon na kabuhayan ng mga magsasaka, inaasahang mas magiging matatagal laban sa climate change. Para sa detalye ng balita,
1: GV Balita Express.
0: Tiyak na mas magiging matatag, produktibo at climate resilient na ang kabuhayan ng mga magsasaka dito sa bayan ng Nasugbo, Batangas. Ito ay matapos isagawa kamakailan ng isang joint monitoring and assessment sa nagpapatuloy na greenhouse facility project sa ilalim ng pamamahala ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang naturang inspeksyon ay pinangunahan ng DAR Regional Office 4A at DAR Provincial Office Batangas, katuwang ang Kamahari Agribase Multipurpose Cooperative at ang Turbo Construct Incorporated. Layunin ng masusing pagsusuri na ito na busisiin ang progreso ng construction, mga technical specifications at mga kabuuang implementasyon ng proyekto upang matiyak na abot kaya nito ang itinakdang kalidad at matatapos sa tamang timeline. Ang greenhouse project ay bahagi ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE ARCS project ng pamahalaan. Layon nitong tulungan ang ating mga agrarian reforms beneficiaries o ARBs na makasabay at makaangkop sa bagsik at epekto ng climate change habang binibigyan sila ng pangmatagalang kita. Sa isang pahayag, binigyan din ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Attorney John Eric M. Sawal, ang kahalagahan ng ganitong uri ng pagbabantay. Kapag tuluyan nang natapos ang pasilidad, magkakaroon na ang mga magsasaka ng isang controlled at efficient farming environment. Ibig sabihin, mas mapoprotektahan na ang kanilang mga pananim laban sa pabago-bagong panahon, mababawasan ng peste at garantisadong aakyat ang produksyon at kita ng bawat pamilyang magsasaka sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GV 99.9, your goodbye. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Hatid sa atin yan ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At muli inyong napakinggan na kasama ngayong umaga si Kiko Baraco at kasama na sa kabilang linya si DJ Joey Boy para sa programang GV Balita Express. Magandang umaga mga kabibes at patuloy kayong makinig dito sa GV 99.9, your goodbye.
1: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Oh my.